Dropekele Xoxo man. Yi dropekele Xoxo ita kombela kuri ba mi fonela aka 064. Baba mta e fonela aka 064. 064 yuko 548-7821. Vata yi teka sweswiwani. Lava nga va khome foni leyi ya sweswiwani. Bava ni fowuneleni aka foni leyi na yi phinda futhi 064-548-7821. Vata yi teka sweswo 064-548-7821. Enkomo. Okay, imani ni kombela ku teka mfundisi Tlhabyani leswaku va kota ku va hlamula leswi swi nga vulavuriwa hi kota ku fika amakumu sweswo ya khesa swinene to rhanga ni hlaya leswi ni swi kumeke la va ri yini lani mfundisi Tlhabyani mina a ni se tshama ni nga dyondzi nchumu eka tidyondzo leti mi ti dyondzisaka nkarhi hinkwawo marito ya n'wina ku xitici lexi xi endla leswaku ntirho wa Xikwembu wu tirhiwa hi ntiyiso lowu nghenelela ntiyiso i ntiyiso lowu nghenele wu nga helela sorry kwalwano a mi disturbiwi vuletelani mfundhisi ntiyiso wa vava i George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomo na cancer ha cancer swinyimani tutsuma hi landza Bishop Tlhabyani.

0: Hi sweswo ke muyingiseri wa mina nkarhi wa kona se wo tsutsuma nkarhi wo nyenya leswi hi nga ku swi endlela wu tsutsume swinene mfundhisi ha mi amukela nakambe emoyeni ku mi kota ku hlamula leswi swi nga vutisiwa hina laha nkarhi wa n'wina
1: a hi na khensa swinene professor
0: xo
1: sungula xi suka Giyani
0: xi
1: kombeta mhaka leyi ya ku ri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona evukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi Xikwembu leswi hi rhangeriwaka hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna yini na ni kombetile loko ni nyika comment leyi ni ku mhaka leyi i mhaka leyi nga a controversial issue aka kereke ku na tikhempe timbirhi wonge hi le ka tipolitiki se lexi ni xi kombetaka laha ni ri na mapfalo ya ku ri ku na mintlawa yimbirhi aka mhaka leyi se mi le ka khempe leyin'wani van'wani va le ka khempe leyin'wani mara rito ra Xikwembu handle ko tilumaluma ri nyika ntirho aka vamhani lavakulukumba lava nga na experience avukatini
0: lava nga kula miehleketweni
1: vukati aka vona a va dyondzisi lavantshwa hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli Xikwembu ni nga kombeta mhaka leyi
0: okay
1: xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku va se ti na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika laha mina tlhelo ra mina ku nga va yini na hi swihi leswi ni nga va ku ni swihi ni swi hoxerile ku za xiyimo xi fika laha loko vo languta ntsena tlhelo ra lowun'wani tanihi patinara avukatini swi nga endla ku nga vi na ku lungha aka xiyimo xa vona that's why aka vakorinto vo sungula 13 vhesi ya yi nga va vhesi ya 5 yi ri yanani amahlweni mi tikamba a yi ri mikamba lowun'wani yanani amahlweni mi tikamba ku vona ku ma ha ri kona aka ripfumelo na loko no tikamba ni nga kota ku vona ku mina ni hoxi voko njhani ka ku va swi fikela swi nga kona a ni voni ku ri swi la swi nga kona hi ku i tlhelo ra n'wanuna ntsena mara i matlhelo mambirhi se ku navela ka mbilu ya Xikwembu laha i ku ri xiphiqo lexi nga kona aka vona vambirhi xi solviwa divorce a hi hlamulo aka ndyangu lowu taka Xikwembu a hi hlamulo ku fane ku kumiwa xintshuxo lexi endlaka mi tshama swin'we mara ku nga ha vi na ku endla timfanelo leti hi nga vulavula hi tona se a va kumi mpfuno va tshika ku ti kurisa papa hi ku ni mfundhisi hi ri vafundhisi ha lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tirha byi va kahle hi ku pfuna hi Xikwembu a mhakeni ya ku khongela Xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xitweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalano loko ku ri ku n'wina mi ri ma kha ma tiveka hansi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka a nga ri ku mi rhandzeni swi ri Xikwembu xa mitwa n'wina loko mi khongela
0: Amen.
1: Eh, akuna xa swa xikwembu. Amen. Emara, aba kumeke mari ka rivala ba mpfuno. Swiyimo leswa hina leswi, swinga endle hi tikurisa hi ta wonge loko hi humela ahandle kuri hina problem, hi ta kumeka hi tichichile, swa antswa ni tichicha, mara ni pfuneka. Ku tlula ku tikurisa ni onhekeriwa hi ndyangu.
0: Eish. No. Mfundisi wa mina yimani ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vuri hi suka la xiticini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taka hi ku pfuniwa hi hosi
1: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwe ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
0: impela
1: swivutiso swa n'wina swi endle ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
0: amen
1: ni khesa privilege
0: amen
1: leyi xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi nyika yona
0: amen.
1: Ni kota ku kumeka sweswi ntsongo ni xera na tiko lerikulu
0: amen
1: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku engeta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi kumeka hi ri karhi hi nga dyondzisana tanihi vamakwerhu a hosini
0: amen hayi swa bohala ni mavuya ha khensa swinene
1: hi khensa swinene ngopfu
0: thank you baba amen ke i mfundhisi Tlhabuzani valava a va karhi va nyika marito ya ku hetelela marito ya kahle va ri vavasati lava kuleke a va chavi ku hlekiwa a va hanyi vutomi lebyinene va dyondzisa lavantshwa mahanyelo va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona leswaku ntirho wa xikwembu wu ta ka wu nga soriwi what a powerful statement leswaku lavakulu ku enge dzabeli u nga khobangi ina hina hi dzaberini hi ku hi yini le ngomeni ya dya swakudya leyi ma swi vona ni i dzabela loko se ina nini se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na ukarhi na ukarhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo a wu na experience ya nchumu a wu tivi nchumu wo vulavula e-e a yi kona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabela swihlangi leswiwa ma swi vona mara na so mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela hi pfala se nkarhi lowu a wa ha ri wa hina i wa mavona lowu
2: mina leswi ni nga swi vulaka bishop i ku ni khensa bishop Tlhabuzani aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dyondze swin'wana swo tala ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lavawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va ri va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri dyondzini ha khensa mfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
0: inkomu mani n'wamihlave
3: ana mina ndzi ku khensa bishop ni khensa n'wina ka nongonoko wa namuntlha wu dyondzisi swo tala na mfundhisi Tlhabuzani na vona va khensa hi dyondzi swo tala na vayingiseri laa nga foni va vusa ti-questions ta kahle leti ti kotaka ku pfula swilo na tinhlamulo ta kahle hina lavayingiseli na hinkwaswo ha khensa ka leswi munhu a nga swi twa swi kurisa na hina vantshwa na vamhani va muti na vatata na muti na vana va muti ni lava ku khensa swinene ku ri swi va swi kurisa community ya hina loko community yi kula ya hanya kahle swi kurisa na tiko ende leswi swi lavekaka
0: amen powerful mani vona ka swin'wanaa no swi powerful ngopfu ku na swilo swa ku tala la ndzeni ka n'wina ni khensa ngopfu swinene ni khensile vayingiseri va Vision FM yimani mina ni ku hayi xandla eka xin'wanyana ku dya hi ku engeta ha khensa vuyingiseri bya n'wina vayingiseri va Vision FM sala ni khwatsi mi sala na mavona khosa swi va tani yimani ni kutani hi famba hi mukhuva lowu hi kutani inkomu sala ni khwatsi

Okay, Murudu. Le kae Murudu wa ka? Rona.

0: No abo abokombisa kuri ku ya hi bona ba vone nga ri munhu loyi anga na mihleketo ya kahle sweswi anga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela e
1: No, ni mitwini baba. Ule bona baba. Thank you. Hi sweswo ke mwingiseri wa mina. Ni kombela kuri hi famba yana switlongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Yes, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela aku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo bo staliyo batho. U ya ka mokgwa e re bala leng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tshaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tswala ka maramapelo a batho. Tasai o fitela mo Modimo a jea kgato gore na wa e ke dira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ga nna ke be ke nana re o tota da seva na modi mara aba sa dira mushumo na ke ba dire ke ba dire tshongo ka la ba ka ntwe ngwe lengwe mo e bontsha o sena o tola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matlo a botho e bontsha o kitse mo moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho tsaba ya we fa modimo I sale yo ka lebaka la re o ne le ngwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya le re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhelako ka ena lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kry one kgona gore ke thoba a e kokobetša a rula boneng bja modimo a rula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka e kokobetša fela nna modimo ke mo o tlo kgona ka batswela bothoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senyaka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela o fofolo ka gara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho a tseba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola gore why bele ke ile ka dira ntse ba re ke motho na bona why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišone e ke e bala mona bukuri ya job lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwa ntle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letšha rata boneo ya modimo bona matlho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila bona so mo pelo ya gago e ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bonana yara it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo lo a sa le ona bone beko boneng bja modimo motho yo o tswitswe kgaologanyo o phela belo ka phoofolo that's why peter mo le gore batho ba re ga motho yo mane o le ba shehare mane ga e mono mone le e shehare it means bophelo ya motho a bo sa le yo mola o tsene moya go mongwe mo le the human being it need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because bo motho a bo sa le yo maata modimo a kwile ka ra bophelo wa motho that's why ngwe lentswe la modimo le re ga e latsa pelo ya motho e re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona a ba a di apara ena monye a dula ka mara tsone Isaiah 59 e rilo tse ba di dirang re a šheisa bona ka modimo a bosale bophelong bja motho bjale o nyake gore modimo a kgore ka re thusa bophelo a bosale yo mothanka modimo unless e jesu a ka tsena kara bophelo ka rena batho ka moka bo rena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god ga e na tšhaba bishop ya mina ga e sa tšhabisa se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka a vanhwini
1: ehe
0: hikuva mehla
1: that's e modimo a re moya wa ka o totoa bathoni number one e re lata mola bukuni ya baroma chapter 1 modimo o re o gifts o motho gongwe ke to fitela ka molesa aya all right e modimo a dola motho aya okay e le gore moya wa modimo osa o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona go ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya botse mara o na le mo le gore modimo o ile a botsa batho a ba tlhala a re ntswe a yo right ntswe a yo right wa fitela mo leongwe modimo a re nna batho keto motho nna ke ya molesa aya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ke moyo mongwe wa botlhanya o mongwe le mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re a re mola mo maroma chapter 1:15 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma o ka ba motho ongwe a thoma go changea a ba a tloela mošomo o e le monna a ba seta a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo jaletasere batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya wa modimo ga o sa operata ga o sena selo motho o re ba motho fela mo motho kare o phela mogopolo o karabo tlhanya because the glory le moya modimo o du sitse mola ona engele le moya modimo o ona re be re go bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokgwamane ba because moya modimo o du sitse mola ona dika foro bona batho ba di antse mo leng ba irata ire ke to ba lesa batho ba ya batho ba tsoma iphelela ka mokgwa phela ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go tsela ba ntse o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilung ya ka ke na ba biseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi no endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na ba biseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi n'wana ni yo teka manimani that's why aza hetelela a hleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tisola ene ivile i vontxha ka ri vaswi va ntxhono kanje i re ya levelela u vontxha ri va ke tisola vuvedi vya vu vona va lujika u khotelelana ivile a wu sena rirato a wu sena vuphilo moho a wu sena vukaoni for example ono vya je muruti ena elepisona je re ri ri yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ka tshola ka tsela yaneo number one e nkabe le gore o ya kgonala moruti rebjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka maara a lenyalo a kere then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka setole ke sa kgona go votela yoe ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore nkebe le gore wa kgonela mosadi wa ke nkebele gore ke party engwe ke be ke o changea ka ka gea ESF ke be o mo changea ka ka gea ANC oba ba bangwe ba baka tsere yo mo fotela o mo thie na sa monyaka ba re mo goja mollo a se mokwadipale ke ya ora o mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola a o tsena bophelo a ba sa tefelwa ke selo dilo di changee a o bile a o tsena re fetse nola ka lebaka la umphile bana ke tsho rena ke tso ke tla dira
0: ka so sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwana go le modimo mo a duji wona na bjale wa bilaela moyeni wa hae gore ingi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: o ya ka nna ka lebaka ra gore dilo di setse di direile all right a romele mola Genesis chapter 1 ebilele e re ntho nngwe le nngwe e be e sena format e be e sena shape ebene e sa bonale e ne e sena selo re sa kgone ka e tlhatlha but e le moya modimo o le kwa godimo so ka mantsi a mangwe re na we have the power then from our own tongue to change the situation mada a polelo a modimo wa molomo wa ka nna I can prophesy le le gore o ka re nka ra ditshipi le le gore nka ra sekemo se sebe so nna kamba ba rate ha wena profeta ka molomo wa gago Isaiah Ezekiel 47 Ezekiel 37 e re wena profeta marabo a change a kgono ka ba le bophelo fela e moya wa modimo o ka kgona go ema godimo a marapo a tlo boela ntsho nngwe le nngwe nyako phela e wena o ka ezeke message ya marapo ha e re ntsho nngwe le nngwe e nyako takana e wena o ka fela o ka apara moya wa modimo wa profeta ka leina la morena jesu maemo ka moka ona a nyako boela ntsho nngwe le nngwe e kgonwa ke moya wa modimo fela ga ona ngake e tlo kgona go seemo sa seo ga ona tabe e tlo kgona seemo ka keo ga ona boprofeta be kwa kgona dintsheo fela only the spirit of God with you prophesy lo no di chilling tsung la modimo dilo jajo linyo kodi e ka ba gore re filo mata authority yokona tshintsha tshimo ka mukayona ere ba lifulo mudimo wa ti urile na ndi na le mata especially those sulu ba lume tsedina la marana tshi uri na le mata bezo u tshaba la isudwa ka mongana lo wena tshaba yo wela kwa ito wela ka ran me si isole tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tra sibe ngwa ra ka lina ma tshisi ya kai kai yo ri tshaba ke lo una ka marapelo tsha rena re ka le supa ka moka tsona tsha kwa ni tshaba ka moka tsona tshi ri di hore na re le re le bela o ka re I mean, the kata makamu kationa muna ya noho umucheri ubona na ukari kimutu antu unyetu kipofon musali ya no umucheri uhoru umucheri kimutu antu jiri python kiona yubincha garutu kani tikara mutika muti kibilo na naro chaba mudimu kijia na kapsimili ya gare aka ulela gara sema so just prophesy by the spirit of God you're gonna overcome all the situations as I'm saying kalina la marana chesu.
0: Inkomo baba khensile
1: danke bruce
0: danke mbakulukomba xikwembu xiri ndzavilela hikuva ndzi endle munhu ndzavilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lavange na vaviseka kuva ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka kuva ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vavisika ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hiye va ka hina na Vision FM le moyeni
2: ahe bishop njhani
0: hi pfukile minjhani n'wina
3: Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya.
4: His mercy rewrote my life.
0: Hi seso ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka. Marito lamo vava marito ya tingana. I mati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Ya mi mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imathaka imanyala. Na ku borisa mehleketo ya loyi angana mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena anga va ku endlele swin'wana swo biha. Leswi vaviseke moya wa wena. Ku na swimbirhi swinharhu a nga swi endla aka wena i ku nyike xivongo, i ku nyike evana, i ku nyike muti. Xana ke? Hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle. Awa mani. Swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina, a vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaka hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu. Marito ya vuxungu. Marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God. Endzeni ka ku vaviseka. I hamele. Leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation. Yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma. Vanhu va chava. Loko ri baleka. Tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wuba manwa mi moya loko wuba wahlula masenge loko xihangu xita xi fire ti tiles xi phata ti mova xi dlaya swifuwo xi dlaya ti nyanyana xi ona swilo swo tala ku kwata ka munhu i xihangu ku miyelelana ka vanhu amutini va nga hlamulani haswaku avele ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni u le ku vavulavuleni i na timhaka i na huvo na mimoyalo yo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena mona i nkova wa swirilo mona inkhulukiso wa leswi bavaka leswi fehlela ka mehleketo ku miyeleriwa hi nsati wa wena ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle a va lululama le handle mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena i nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari Yehovha a ku ndza vaviseka ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo
2: leswilawani Xikwembu xa vaviseka loko xi vumbe munhu a tlhatlhetaku ku rhandza ka xona a tlhela a nga yingisi a tlhela a nga fambi hi ndlela leyi Xikwembu xi n'wi lavaka ku a famba hi yona a swi lava ku ma kutakula Xikwembu xi pfuna ku sola ku va ni endlimbuni so like when ni endla munhu ni endlele ku a ta ni gambela se leswi a hanyisaka swona hi leswi hi Xikwembu xi nga swi rhandziku a xi rhandzi mahanyelo ya hina hi yo mhaka kuma ta ku xi ku ni endle swiharhi na swileswi hinkwaswo ni ri na makungu ya ku na swi rhandza Xikwembu xi vatisekaku xi tele rirhandzu avuton'wini ambili na xona xi yi rhandza ngopfu lero hi yo mhaka hambi hi endla na loko yi nga fambi kahle xi kota ku yi rivalela se Xikwembu xi kuma tisola xi vula swisuka ndzeni ka mbilu ya xona kuna tisola ku va ni endle munhu hi ku a ni nga endli munhu hi xikongomelo xa ku a ta ni vavisa lero leswi hi swi hanyaku hi le ku vaviseni ka Xikwembu
0: swi vula ku a ni nga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola a ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni ni xanisiwa hi ndlela leyi mino a ni ya kwini
2: ntiyiso lero Xikwembu loko xi hi endla a xi hi endla languta ku hi ta va heri mahlonga ya maxangu xi hi endlile timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi tinikelele ku va mahlonga a hi tinikelelanga ku va hi va vana va Xikwembu
0: o swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinikelele ku va mahlonga hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelelatlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona
2: ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa mara hi nga kota ku hlula loko ho hundzulukela ka Xikwembu minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka Xikwembu a ku Xikwembu ndzi hundzulukela eka wena ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhele ka wena ndzi kuma rifuwo leri Xikwembu wena u nga nike hi lero Xikwembu xi hi nyike ndhaka kunga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinca eka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona loko xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lori mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi susa ku navela ni kambile xi lero ku navela kambile xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona
0: so mani ni kombela ku ni mi driver ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa a nga va nsati wa mina a nga va nuna wa mina a nga va vana wa mina loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa swa ni boha ni ta titwa swi ni boha na
2: a swi bohi papa loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa mikateko yi huma endzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula ku hava mbilu na moya ni leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough mikateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wun'wana na wun'wana liya mindzhukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina loko Jacob a byela vana vena a ku lata va katekisa a lava ku
0: tsuvulaisaka
2: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzhukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzhukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri suka
0: Okay man, ni lava ku ni kombela ku mi reila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana la ni kombela hi twana na leswi swi vula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko endzeni ka papa wa yena ku nga Isaka a ku ni nge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona i ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyili moya wa me wu tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyiki ndlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana endlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xin'wana lexi nga tlela emimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi te tani xi fambile miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
2: papa i ndzhukani lowu ku kuma mahlweni ka xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho lebyi hi leswo veri n'hweti yi fela tinyaweni lero ma ku hlonga ri ya fela loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoheni bya mina bya vuhlonga i khombo leri kulukumba i tingana letikulukumba hi swona swi khomisaka xikwembu tingana hi swona swi endlaka xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yi kulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela vapapa hina hi ti khongelela tani va mhani
0: okay mani hi nga se va khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana laha i ncini lexi Isewu a fane a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku endla vuhloti ha swona
2: i ku endla vuhloti papa hi swona
0: se swi vula ku ri i fane a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ni ku a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilo
2: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaka swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku isaka loko aya a hlota papa yena a lava gandele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandela risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga va veka xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina so swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandela ra swina endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena.
0: Okay ma misiye point yinwe mani misiye point lana mi bonani a mi fanele ka rinwani mara tlama manga ha ku heta hi wona kuri one side u fana a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontla ku nuna wa yena a ti kuma a n'wi namarela kumbe one side loyi wa nuna loyi a hanya mahanyelo a wu mani mani lama nga ta tlhontla n'wanuna wa yena sati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wa nuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
2: mina papa ni khensa mudyondzisiwa ku akiwa xikwembu xi mi pfuni papa hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ta hina ku ya mi ya kukula ku ya mi ya tsuvula mindzhukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namuntlha ku mindyangu yena yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bihile hi khensa ku xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu ri lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka tipfuni
0: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yena i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahee
2: a ku na mikateko kwalani hi ku loko xikwembu xi ze swi ku xa vaviseka swi vaviseka hi swilo leswi swi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi rivalele hi ku hi dyohini.
0: Okay se mhani bese yi khomeni nyana kwalani loko ni kota ku ni ya ka xikwembu ni ku xikwembu ni rivalele hi ku ni dyohile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisile. Se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holda mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha dyandla leswi
2: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwavo hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo xikwembu a xi kwatisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xoho swi nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swi hi swa ku khatisa misava hina mabulomu ya misava hi tlhe hi vavisa mbilu ya xikwembu mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhe hi vavisa hi ya mahlweni
0: no na khensa mani ni khensa swinene swona vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti-WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku dhrayivheka mi ta ka miehlekete leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile mara akuna leswi nwina mi swi endleke mi swi tiva ku lendzeni ka xihundla xa nwina ku ri nwina hi nwina mi nga vana nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM Xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu Xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhana sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhana hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga ri ki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni u kona manana mi kona mhana mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endlelo swo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona oh my god rito ra xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavumunhu hinkwabyo swi vulavumunhu hinkwabyo mani swi vulavumunhu hinkwabyo sina nkoka a moyeni ne vutonwini kuva endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fana mi endlele swona ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami mi leha mbilu mi va na ntwela visiwana mi va na tintswalo na vunene bava wa mina mhani wa mina n'wananga tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena ku tisola hi ku I am sorry bava nuna wa mina my husband I am so sorry sati wa mina I am so sorry ni ku onerile my wife forgive me vatswari ba mina ni kombela ku rivaleriwa leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka mona wu ku vangela tihanyi mona wu ku vangela vuloyi mona wa ku dlaya n'wana mhani twana ni vulavula marito lawa se ku ya hi n'wina mhani ni byeleni lani namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweleni swinene mhani xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangi ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wana lexi nga velekiwa tolweni ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo pe a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swimi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwelavuswona mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku va va ku fanele swi mi swi twaka loko n'wana loyi a karhi a bisiwa na kumbe ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini rhandzeka mbilu ya wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta n'wi xanisa Vision FM le moyeni ahee hi pfukile he bava ma xikwembu xi ri na vaviseka ma mi nga tanyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni hayi kona mani mi fambela yini eba mukhari na sorry n'wana mhani mani exi hayi kona mani ni kombela ku mikwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yini ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM
5: mi nghena sundesi
0: hi pfukile hayi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina
5: pfukile
0: mi nga va na yini n'wina ni nga hambi vutiseli ti-question mi vona yini la
5: nahe i ntiyiso swilo leswi humelelaka xikwembu xi nga va xi vaviseka hi mhaka ku swilo leswi humelelaka hambi vanhu lava va ngo van'wani va tivulaka i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaka swin'wana swi va swi
0: a swi a tintswini sweswiwani swi ku humelela yini

ni ringeteleni 063 132 0818. Ku yona iku endleka yini yona na hikuva ni se kuma call kusuka ka yona, ni kombela ku switwaku ku endleka yini kwalani ka yona na 063 730 7890, na ku ta twaku ku endleka yini ni. Xana la misaveni ku na ntwela vusiwana na lava va nga teka? Loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi, ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na. Xikwembu xiku ndza vaviseka. Kutani Yehovha, chava emoyeni wa miehleketo ya wena, twana swinene ni ri chava emoyeni emakorhweni endzenindzeni ka mianakanyo ya wena ku karharisiwa miehleketo. Emiehleketweni hi kona eka tshaku aka foundation aka tshaku ra vumunhu, laha vumunhu byi fanelaku byiya connectana na ntumbuluko wa Xikwembu le ndzenindzeni le loko u nga pfilunganyiwangi. Swipfilunganyo hinkwaswo ririto ra Xikwembu, mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu. Hikuva timhaka ta n'wina, ta mindyangu ya n'wina, ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha, n'wina mi nga se tswariwa. That's why Bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10:13 yi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu. A mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona. Xikwembu xa le tilweni xi ta ta na ndlela, xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona. Ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku rhwala mani. Baba, why mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha? Hi khona mani, chava ku karhatiwa. Twana ni vula marito mo kahle ku ta ritwa, ni tirhisa rito ra Xitsonga ra ku tiya. Chava ku bodlomela, chava ku hoxa milenge endzopeni ya thaka. I tlela u kwatile, i pfuka u kwatile. It's a new day, i siku lerintshwa. Cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena, eka vatswari va wena, eka nsati wa wena, eka maxaka ya wena. Ku miyelela vanhu i damu lero bola, u thoyilete. Sorry, sorry, sorry, u xihambukelo. N'wana mani, u nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo, hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswo ka swo. A hi kona mani, xaka ra mina la rhandzekaka, ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo. U nga pfumeli ku va xihambukelo, u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo, u nga pfumeli ku va storage, storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava ya ka xibedhlele xa Banana. U va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ra a xibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo. Hikuva na xikomela na ku rhwalela swo biha, vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma, u teka vululami. Chava ku bodlomela, chava ku karharisiwa miehleketo. Miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu. Loko ku ri na lexi i fanele ku xi lwela masiku hinkwawo, u fane u lwela ku miehleketo ya wena uyi khona mani, u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hi leswo biha. Majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense, hi akile ti-stop nonsense, hi akile makhumbi leswaku tidonki ti ta ka ti nga ngheni.
timzana taka tinga hishanisi mzana ya switwa kukunuhela nyama na marambu rikona ayiringeta ku hands ainge swikoti ku kwaya stop nonsense stop nonsense stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense le inga nghena kula jardin rame ibi khumbi ri tsembeka khumbi ra tsembeka kuri timzana ati ngheni jardin rawe mara wena u tsandzeka ku vana khumbi leri u sirheletaka mehleketi ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu n'we mhani n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni n'wina mi nga na matimba a ku chingeleni ka vaakelani n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina erito ra tingana hambi ri rin'we kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lami nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi Jopo la ngete mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina la nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu ku nga tlaba ya vumunhu ku nga tlaba ya vusathani ku nga tlaba ya vukwembu loko emihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela emihleketweni ya wena yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 vagalatiya chapter 5 n'wana mani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga mona nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungoma ntandza bya hava hinkwaswo leswo biha rihleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni la ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akabu u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Siyoni uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tshikile Yehova u ndzi rivarile
aku Yehova ka verse 14 shana mana wa xihlanga anga rivala ri cece ra yena anga rivala xinwana ni xa yena lexi a xitweleke ku vava ke khoma na loko yena wa satlo wa xihunguke anga va kona a chukumeta ka nwana wa yena mbina Yehova xikwembu xa wena ningaka ninga ku tshiki ndzingaka ndzinga ku tshiki bona ule xandleni xa mina vakona vatswari ku fana na mutswari la nga teka nwana nguba wa bona a teka nwana wa yena a ngoma hi milenge a ngubananisa na khumbi a ngudlaya bibele yiri mwi aleleni jabuloso kutani ta suka ka nwina hambi loko hi nga vana ngitwela biswana hiku hi nguhleketelela ku hayi kona anga vanga tendlisi demoni ra demoni ari skoti ku endla leswi munhu anga swihleketangiki demoni ri ku endisa leswi wena u swihleketaka bibele yiri mwi aleleni u ta suka aka nwina evutonwini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketi ya wena n'wana mhani mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketi ya wena hi nga ndzondzomeli aka ku nanguta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketi ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena vusiwana la nga n'wi veleka wena hi wena mhani xana loko u langutile u te hwi loko anga tweli mhana yena biswana mwansati loyi sweswi ni vulavulaka ndza

0: ngopfu ku mundzuku ku ta va na ti-challenges. Loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi, ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli. Eminkarhini na sweswi vavanuna na vavasati swa fana, vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela, nkarhi wun'wana swi nga n'wi tikeli. Enkarhini na sweswi a wu fane wa khale khale, munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna, ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela. Kanje enkarhini wa sweswi wa 50-50 mfundhisi, ku amukela swa tika. Ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe, loyi i nuna ya mehe, hi fane hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava. A va ha endli vanhu va sweswi, leswi ta ku a na ha ncwengi munhu, a na ha ncwengi munhu, ende hi sweswi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi. Hi sweswi endlaku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika, na vanhu va va na ti-problems ta ku tala. Loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana, a swi nga ku va u swi twa a swi yila, mara enkarhini wa sweswi a swa ha yili. Because nkarhi wun'wana na n'wana munhu u twa va ku wanuna u dlaya n'wana, wasati u dlaya n'wana, emhakeni ya ku hi hlayahlaya ngopfu, hi na swikoroto swa ku tala mhaka ku vutomi lebyi bya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana, un'wana a nga hloniphi un'wana.
1: Hey, ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana?
0: Ne marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna, a hi ringeteni, a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina. Hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti, ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona. Hambi ku ri Yesu o hlangana na ti-challenges ta ku fa a fela vutomi bya hina, a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina, ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana. Sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni, hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka, mara loko u endla ku u nga hlonipheki a nga ka u nga hlonipheki. Ni nyika example, vana lava vana va masula va na kexaka va nga dyoki. Loko un'wana ku na van'wani va dyoka van'wani a va dyoki, loko ku a nga dyoki hi tlha swo hi swi tekana sweswo swa vona swi ri na swiburukwani sweswiya swa vona. Vana van'wanyani loko va languta lava kama ka va dyokani lava va tlangaka va dyokile, then lava va ka va nga dyoki vana van'wani va tlangaku i vanhu van'wani a va hlonipheki va swita miri wa ku hanya, lava a va titwi kumbe va swita miri hanya. Emhakeni ya ku tekana hina vatswari a hi dyondzisani vana kun'wana nga endla so endla so, then na hina vatswari a hi dyondziseni vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle. Ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni. Hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina, kumbexana hi humesela stress henhla ka vavanuna va hina. Sometimes vavanuna vavanuna lava vombe wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle, munhu loyi a n'wi khoma kahle. Loko a tsundzuka ku mina n'wi hetela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyika vusamirhaha laha hi lenge, lava nga n'wi khoma lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuyi. Ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni nge a wa handla na laha kaya wa swi no ku kana wa swi vona problem i ku a ni hanyeki. Na vavanuna na a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho, ku va na wasati wun'we a hi ku a hi xihoxo. Vanhu va masula va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wavasati a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi, and leswi sweswisweswi na swona swa onha na ku himakeni na ku hi 50-50 hi mfundhi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya. Ene mara loko hi teka 50-50 hi veka loyi hi tibya ku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
1: Okay, ni khense ngopfu mani. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni la ku ta sungula ku vane ni concluda mhaka leyi kahle ni ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa. I muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u vanga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomu lama ni nga ta va vona. Xikwembu xi ku ndza karhateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile. Ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti-blame tin'wana. That's why namuntlha hi hanya nkarhini wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka la xanisekaka kona hi hanya nkarhini wa grace.

0: sana hiku vanhu va fika va bana leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika bukatini loko va fika amintirweni vanga ha hloniphi vathori va bona vanga ha hloniphi ti host ta bona vanga ha hloniphi varhangeri va bona vanga ha hloniphi namuntlha vana ku vulavula hiku rhandza va phatlila swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vula ku munhu ife matihlo ile ku koka kwa ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku ti languta famba kahle ni teni khomelela swinene n'wanuna loyi ile ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri va Vision FM ni kombela u twa ku ri xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losa ka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena leyi nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa wun'wana wansati i n'wi faya na khumbi xana xana a wu muxanisi nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo mikarhi yo tala u tshama ku pfelela leswo biha ntsena miehleketweni ya wena byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana ni kombela ku la ku ta conclude Samson yi ri bayibele marito lama mani vavisaka ngopfungopfu swinene moyeni wa mina ya ri leswi i ngi Delila a tshama a cakanyetela Samson hi marito masiku hinkwawo a n'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo everyday mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa eku feni vanhu va karhalana vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we a swi heli swa tolo wena na ku tiva wena nuna wa mina i tshami ndlelo swo karhi na swo karhi na ku tiva wena na ku tiva wu kahle wena i munhu wo ku nga hindzi hi xiketi wena wu munhu wa yinini vanhu lava u ri na vona va mani ni tweka u ri na va manimanimani ni twe mhaka yo karhi na wo karhi loko munhu n'wanuna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku la ku ta veniwa timeseji ku voniwa ti-WhatsApp vanhu va famba va hlota ku vaviseka ni kume meseji wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava kambe nkarhi lowu ya matihlo ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina ni wu kuma kwini meseji lowu a fonini ya mina loko meseji lowu mina a ni nga wu tekangi ni ya wu komba mhani me hi nexe mhani va wu lavalava va ya wu kuma a ku ta va ku humelele yini ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu maxaka ya mina a hi laveni leswi humesaka kurhula ka miehleketo ya nuna ka miehleketo ya nsati twana n'wana mani ni mani komba leswi eka my conclusion. Yiri ku vumbeka loko ku nga tilweni ku fanele ku ta amisaveni. Hi laha amisaveni ku fanele ku loko swi nga amisaveni swi bohiwa ku misaveni, swi bohiwa ka na le tilweni. A tilweni ku na tatana, ku na n'wana, ku na moya wa kwetsima. Emisaveni ku na tatana, ku na mhani, ku na vana. This trinity vunharhu lebyi amisaveni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwa ka swona. Loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka, swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri a ri wa nkoka. Loko i za i vona nuna wa wena a nga ri nchumu, swi vula ku hi le ku rhuketeleni ka Xikwembu, na Xikwembu a xi pfuni nchumu. Hi ku wanuna i representa Xikwembu endyangwini wa wena. Mhani u yimela n'wana loyi a nga muendli. Yesu i muhumelerisi wa swilo, hi yena a nga vuyisela vanhu aka Xikwembu. Hi yena Yesu, hi yena mutswari a nga tswalela vanhu, a nga tswala vanhu a va vuyisaka aka Xikwembu. Ni kombela nga yivi na mihleketo yo biha, na va yi ni twa kahle. Mwelo kwetsima i vana lava rhumiwaka va fana swa misava, swi yilana na vana lava rhumiwaka ku hetisa. Yi ri mwelo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi fanele ku mi hanyisa xiswona. Hi ku mwelo kwetsima wu ta teka swa le tilweni wu ta mi dyondzisa swona. Loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana, mhani a nga hloniphi nuna, nuna a nga hloniphi nsati, vana va nga hloniphi bani, va nga hloniphi bava, va nga hloniphi vumunhu bya vona, switlangi sweswo i switokolochani. Hi fanele hi khongela ku Xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochani le ndzeni ka timbilu. Loko i ri n'wana sweswi i nga tlelangi kaya, tlhelelaka tshika wanuna yaloye, tshika jaha rero, huma tindlwini ta vanhu, famba u ya endla vunene kaya, famba u ya endla vunene kaya ka wena. Mani mi lava ku nuna wa n'wina a famba sa mi kota ku kuma mali, ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini, maxaka ya mina. Loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana, vumunhu bya vanhu van'wanyana, ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina. Ni lava ku ya khongela maxaka ya mina, twana marito ya mina, ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right. Samson a karhala ni ku yisa ku feni. Today is Friday, hi weekend, nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi. Sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona. I n'wana u lava ku lawula muti wena, n'wana mhani i tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya. Namuntlha misiha ya nhamu ya vava, makhwiri ya vava, swisuti swa vava, kun'wanyana i ku wena u lava ku endleka ku rhandza ka wena. Compromise, dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswaku wena. Xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu? Ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena, ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana, u tsandzeka ku swi tiva ku na Xikwembu xi endla ku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke? Xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana? khongela n'wana mani ku xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka mihleketo ya mina na ku hlayisa mihleketo ya van'wana moya wa ku rhukanana moya wa ku kombana matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna eke mi le moyeni ka Vision FM ahee mani hi pfukile ngo vona mani n'wina ka conclusion mi nga ku yini mani wulu
1: mani wulu va vona mhaka leyi nga leyi nga biha swinene loko xikwembu xi bya xikwata hi mpela xi tikile ngopfu sweswi laha misaveni a hi endlele swinene bishopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni hikuva hi ta tshovela siku ra kona bishopo mani ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mani wun'wana a kha kokakwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwani a ri xitirhi xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli loko tiroli bya yi tala swi lava ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u le gogojeleni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakoka kha n'wi khahla loko a bya n'wi khahla ntshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela yini bixoko
0: ni
1: twisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa a fe mahlo u yo vuya nkarhi wun'we le joni a ri kahle le masimasi ka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele toroli yi tele swi lava ku ma 5000 swi lava u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lobyi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa bixopo a kha n'wi khahla loko a fika a lava ngo gizi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byerile ku ri ni khomeleleni swinene amahlweni ka vanhu le kaya hi a nga voniwi ku hi vanhu ku humelela hi nga bixopo swi le ku tikeli ngopfu se hi nga karhaleni ku endla leswinene xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va tshuka leswi munhu a swi endla yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na
0: se ni kombela ku mhani ni mi dirayivha yena ka ntsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na loswo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalize aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlhela ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya Satani a ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vutomini
1: vanhu va fanele va endla leswinene bixopo va nga karhali endla leswinene hileswo loko ku ri ku ku ri na problem kwala kaya kumbe i ya papa kumbe i ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowu kotima tingana a swi laveki bixopo hikuva loko hi ta hi endla swilo leswi hileswo hi drive wa hi ntumbuluko wa hina wa nyama a swi laveki ku ri tala xikwembu ra vula leswaku ri lava va byalaka swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xiphiqo kumbe i vana na kwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xiphiqo swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko wo tshuka u hlangana na leswo karhi tama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswi swi lava ku hela ka misava ka swa ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hasi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswi ni nga swi vula va ya ka va Bishop Malungana va kombela leswaku a va va pfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswi swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka Bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside vulawa wo dlaya n'wana a bisa na khumbi Bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani un'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupfule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va a vufundhisi swi nga byi hi mpela
0: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni Xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka man yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jindzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
2: minjhani
0: hi pfukile minjhani na
2: pfukile a hi ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi exihundleni a hi lana mafoni ya vona
0: no ni ta nyika tinomboro swi nge endleki ni huma moyeni sweswi ni ta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa ku mela moyeni a swi nge endleki ni huma hi ku swilo leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko i pi huma i nga ndli leswi nongonoko u vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomo hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nika ku yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lapa mi le moyeni ka Vision FM
3: ahe profesa minjhani
0: hi pfukile minjhani
3: hi pfukile
0: eh
3: hayi mhaka leyi ni nga ku vulavulela ni mhaka leyi nga ku vaveni
0: eh
3: xikwembu xi vula swona leswaku nuna xixa tisola hikuva xi endle munhu ni karhele hi leswi munhu a nga bisa xiswona ene hi swona mfundhisilani wa hina vanhu lava ta ve ni bihi mina ni vulavula a ni ri mina ni na vana laniwa loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene mina ni swidyenga ku ni karhela ni mina ni beburini ni hetini mara laniwa ni fanele ni sungula ku ve ni tirha hi matimba ni tirhela xihlangisi ya phela swi mainle vuchaveni ku leswi mutswari wa xona a nga xi tirhele ku ya humelela hini ma swi vona mfundhisi munhu a nga na rirhandzu a nga na nchumu
0: swi vula ku mhani eka ku endleka loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
3: yo twanani mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku ho tlha ku nyika ho tlha n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mi vulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni vonile swinene
0: a mi swi vonanga
3: ma swi vona ku swi njhani mfundhisani se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa phela na wa mina ni a nge ni rhandzi mfundhisi loko lani wa mina ni nga endli leswinene na nsati wa mina a nge tsaki mfundhisi loko mina ni nga endli leswinene ene hi nga ti byeli timhaka ta ku vive hi ku ha a ni xikwembu xa swi tiva a ni xikwembu xi ta hi xi ta hi pfuna ti munhu loko a ri ku teka ku vava mfundhisi a nga ha tivi timhaka ta xikwembu i ku twa ku vava ku tlhava mbilu
0: No, ne mi twini man. Ne le ku mi twini man. Sesivula ku mi le ku tiyiseni ka leswaku loko vana, oh Jesus, vanga hanyi swona aka vaveleki va vanga ti ku valavula ka vatswari va vona. One va disa xikwembu va disa vatswari va vona mbitsi. Va endla leswiya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina la. I mhaka ku se a xikarhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu. Se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko xikwembu a swo endleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi ta sala dyi swi vona dyediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya.
3: Ene mfundhisanele hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mi ni byele loko a ku nga ri ku swi nga nghenangi vhixela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako heyi tiyiselani mani endlanga ku timbirisa ku na switwisisa va khongeleleni vana la hi twisisa swo hakarhi hava khongele wun'wani a ni ri ku seketeni mi ri mesandeni ka makorho ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe waye mfundhisi va nga endli ndhawu ku hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niceta kwale vona va ta va swi vona kwale ma swi twisisa. Why not ending down mara phela no one
0: yi kusuhani yi le ku ndlekeni yi karhi yata
3: loko why for drama ending down mara hi ta teka vanhu lava hi ya hi va chela kwale ku ku ta humelela hi leswi va ta swi tiva vona kwale ku se swi leswi la ku ta endlaya la niwa.
0: No, ni mi twin man.
3: No, na ni kelseni, ndavisa ni kelseni.
0: Danke, man.

sima mihleketo ya mina eka wena tani insinya yo hlanganaka na swihangu u hlanganana ku tsemiwa u hungutiwa marhavi kambe u kunita hluka manwonyana marhavi hinyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo loko Jopo aku mukutsuri wa mina wa Hinyiketi mbili leti nge ni hume kwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava hinyiketi mbili ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo hi nyike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho hi swi twa ku xikwembu a ku heteleleni u na swo karhi xikwembu xa tintswalo hi velekiwa hi fumbarile swibakele mara leswi hi nga swi fumbarila a hi swi voni kambe wena wa swi vona ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu xikwembu a ku xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarerini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisa hikuva munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni Xikwembu ni kombela u chela moya lowu a ndzeni ka mana na un'wana na un'wana na tatana un'wana na un'wana na n'wana un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena And then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena xikwembu u ta hi tshineta ka one another u ta hi tshineta a kusuhi na kusuhi hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta la hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena hi pfuni xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona pfuna vamanana pfuna vatatana pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson bava a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena a tshamaka ra vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswi wa ni vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu Father God I pray in the mighty name of Jesus help us Lord join the families join papa wa mina join the companies endla ku vatirheli va tikhampani va tirha tikhampani ni ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana va hinkwerhu ka hina hi vona xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta chululuka ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi hi ku dakwa hi ku teka vasati va vanhu hi ku dakwisa vanhu namuntlha tiko ku dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu namuntlha vanhu va tsemeleriwa van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu tintswalo a va na tona munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana hi ku teka swirho swa wun'wanyana namuntlha ha twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeke missing person how can vumunhu byi kwini xikwembu ni khongelela vumunhu xaka ra mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi tlakusa mavoko ya wena u ma fumbarhele swi nga ta loko velekiwa wu ri xiswona i ku xikwembu byala vunene andzeni ka mbilu ya mina vula sweswo xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu vula swinene swi twakala le ndzeni u vula na miri wa wena u za wu swi twa ku hi le ku wu vulavuleleni ka vutomi
fodisha mili waka. Horisa miri wa mina. Revive my life. I repent na hunzuka aka mintirho hinkwayo leyo biha. Xikwembu ni tate. Hi swikongomelo swa wena. Mavabyi hinkwawo amangoki amafe. Amangoki amafe. Amasuke endzeni ka mina. Mavabyi hinkwawo ya Satani kusuka nhlokweni kufika kusikunwanini. Aya hume endzeni ka mina. Xikwembu, u vona rimintsu ra mintirho yelowo biha endzeni ka mina. Vutomi Xikwembu a byi ngheni ka mina. Mavabyi ya ku hlundzuka, vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela, vuvabyi bya ku tikukumuxa, vuvabyi bya tihanyi, vuvabyi bya ku yiva, vuvabyi bya rizondo, Xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana. Hi vito ra Yesu Kreste, ni ri hanyani Baba, hanyani. Teka ni vutomi mi hanya, sweswi kwala mi nga kona mi nge na teka mfundhisi. Wena xitonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu. O raba sakara bo shinta raba sakara. Xikwembu xa tintswalo, na khongela. Leswaku rirhandzu ra wena Xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi. A va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile, va twa mimiri wu titimerile, titimeta mimiri ya vona Xikwembu, va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi hisa a yi kufumeli, a va twe matimba. Le ai hisa ai titimeli aba titubara na matimba ni chela ku hanya hiku ini rume swona Xikwembu ni pfushe ka hari eli nwana mani my God na khensa Xikwembu iku ri ni vulavula na vanhu ntiso loyi a utwaka a hundzuka a teka vululami u ta nkomba tintswalo pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi hefemula. Kokani moya. Hefemulani, hefemulani. Mitshikelela khwiri ra n'wina, hefemulani. Hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Amen. Dzunisani, tlakusani mavoko ya n'wina henhla. Dzunisani, loko ku ri ku maritwa risimu leri. Bari itintswalo leti nga hlati tsala na kambe vutomi bya yena hi vuntshwa. Va hina a hi nga pfuni nchumu a hi faya vanhu hi maribye, kambe Xikwembu xi lo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa. Thank you, Jesus. Amen. Could have fallen. Oh, my soul, cast away down.

0: Shaka ra mina u nga ni bela riqingho sweswi u twisisa yini wena u twisisa yini hi le moyeni ka Vision FM hi kona minjhani hi kona minjhani ehe amen Mile Queen?
1: I'm going
0: to. Okay, okay, man. Shikwembu a xini pfunaleni n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyinene. Phamani mi ya byala vunene. Byalani Kreste mi nga khomeleli leswo biha. A ni lava ku nga na donki mhani leyi nga bola. Mi pfala tinhompfu a ni ri. Pfalani tinhompfu ka leswo biha. Pfalani tinhompfu ta miehleketo mi vona leswinene mhani. Awa! Komu mani. Khensile mani. Mwana mani, why mara? U bona leswo biha ntsena. I munhu wa njhani wena mara kahle kahle kahle. La ku nga fa donki, a u ya dya swivungu leswiya, wa ti pfala tinhompfu tsutsuma. Mara why mara? U face leswo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi kona minjhani. Ma. Na kensa mani mile kwini mani wa mina la kama Jose mani mara mani xana loko mo kuma nyoka ifile ikari huma swivungu matshama mi nyanga nyaka nyoka liya la kombe mi hatla mi tsutsuma mukhunwana yinwana inga va iri kona mi hatla mi famba mara why fanele hi teka leswo biha hi swiveketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na Man, I ended the solula. Kensile ma. Shikwembu xa mina.
2: For years, I traveled the road that was all wrong.
0: Milemo yen ka Vision FM? Milemo yen ka Vision? Sorry, I'm dropping it in, man. Mille moyen ka Vision FM? Epukile, man. Eish. Amen.
1: I'm going to go to the house. Na kumekani khongela niku Xikwembu hi wena u swi tivaka.
0: Ni vula ribye rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribye a mi ciki hi le tlhelo ka rona.
1: Mi cika hi le tlhelo ka rona.
0: No kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisaka wun'wanyana swi papalatani ni khensile mani a ni ri. Danke. Mi le moyeni ka Vision FM? Tobela rona le kae ehe ahe le salone
3: tsona mruti
0: okay e bulelang e
3: e ke re le bale tsedi mme ke arga mathelo arna le mogopolo nya re na re tshwere pele ka bophelo bo boswa
0: amen
3: le boga go ratela mmruti
0: go le bona ke nna
3: ya tsere tshwenya ba no fitlhela go di ya ka re ga me go polo ya re
0: oh my god Amen, amen, amen.
1: Okay,
0: Mama Laji, ke a leboga mma. Amen. A ihluleni lo so biya, hi ku endla so saseka, hi nga focus ka lo so biya, mile moyeni ka Vision FM. Hi pfukile ingobo. Manu wa mina no kombela loko mo kuma mimito a xihlahla xa mimito a xiripatweni mi nga ali mi nghena ceceletani mi ta yile tlhelo manu wa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manu wa mina no kombela hi vito ra Yesu. Amen, amen. A hi hlayeleleni leswi sasekeke ekuti tsonga hata loko kulukumba abutonwini ai endlele swinene ai endlela nini leswinene mile moyen ka Vision FM
1: ai ni jani bishop
0: hipukile minjani
1: hipukile bishop amitwa
0: eh
1: mile ku dondisa ni ku nga akarhala ku endla leswinene
0: amen
1: moni mchela makale ni no mirela ka tshikwara moyi
0: eh
1: ni no endla leswinene na khana zama bishop
0: eh
1: ni na nwana unwana inwana wa buti tanele ku ri vana ra ndangu ele ku khikile le ku ta atani vulavulela swilo swo ndza mfambi loko avu ata ani mfambi ata ani mfambi tolo na madyambu i tirha nharhu a fika a vulavula ku i lava ku ta ni dlaya hi xibamu u endla eka ku tshoko ya yena leyi a yi fali mara bishop ni fanele ni endla yini ku fika kwana
0: ni kombela ku
1: kumaku endla vunene
0: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
1: ni kuma xanisini na vona ku ri va n'wi yerini le ka magistrate i le ku va xanisini
0: ey ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laa nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga hati laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
1: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bishop
0: e
1: loko a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi ti ku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele ku a ni loko ni pfula rivandla a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lwini
0: okay swi chikeni mani ahi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
1: ni na yona
0: inkomu mani fowunelani yona
1: a mi rito rito leri a ni chava
0: okay ni mitwini mani ni mitwini inkomu mani
1: ni ke tshiwa hi n'wina bishop ndzi endla leswi nga ndzela so
0: thank you okay ndzi ka vuhetelela mi le moyeni ahe Amen. Kinsile man.
2: I could have fallen.

0: hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM. Weekend ya n'wina na migqivela lowunene mi va na mahele ya vhiki lamo saseka. Xikwembu xa tintswalo a xi ve na n'wina. It's a new day. I siku lerintshwa, miehleketo ya n'wina yi nga fambi hi le tindleleni ta makhombo. Hi laha loko mi vona lexi nun'waka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo leswo biha leswi nga onhaka miehleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni heta laha ni ta tihlaya leti lavaka ku tikhongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leya mi nga yi tivi 064-548-7821 mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalano, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ku ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide a mi komba ku ta endla yini. Ku ta endleka tindlela na psychologist va kona, va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064-548-7821 Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi. Wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu, i va pfunile hikuva na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017. Taiphinda nakambe 063-978-7017. Byala mihloti ya wena, byala mbewu ya wena ya rirhandzu, plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va sweswi karhi ku kumeka ku vanhu, loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku na ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ya ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale, ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina. Hi pfumala xo famba va mahungu, a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978-7017. Loko ni ri mina Mlungisi Xidonkani Ximbongolwana, ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kriste. Amen. Byala, ni kombela movha walowo, xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena. U nga chavi, sapota ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni ha Kriste. Nyika u ta nyikiwa, hanana u ta hananiwa. Amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen. My soul cast away.
2: Hinkwerhu la misaveni Xikwembu xa hi vona maxaka mina.

0: u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM, ni ri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni. Malandza ya Xikwembu va vulavurile. Hi mani sungula hi ku xitsundzuxo i rivoningo, ni dyondzo i ku vonakala. Loko u ri munhu swi tivi ku va imbala namuntlha, ku va i kota ku hlamba namuntlha, ku va i kota ku tsala namuntlha, ku va i kota ku famba hi milenge mimbirhi, u lo swi dyondzisiwa, u lo kombisiwa etindlela ta vutomi. Hikokwalaho loko i lava ku ta hanya, u lava ku ta humelela, tekela marito ya switsundzuxo enhlokweni. You are not the owner of what you have. Because anytime, any day, any minute, leswi namuntlha u kholaka ha swona kumbe u nga na swa swi nga susiwa eka wena. Muyingiseri wa Vision FM, buku ya ka Nhlavutelo chapters 2 verse 10 yi ri tiyisa leswi u nga na swona, ene u tlhela u langutela leswaku ku ta va na ndzingo nhlomulo wa masiku ya 10 leswaku mi ringiwa. Tiyisela ku fika amakumu, hi kona u nga ta kuma hari ya vutomi. Gwinya kumbe dough a xi hoxiwi laya a ovenini 1 minute xi va xi vupfini. Xi hoxiwa xi rindzeriwa kutani xi hetelela xi hundzuka egwinya kumbe xi hundzuka exinkwa lexi dyekaka. Vutomi byi lava ku leheriwa mbilu, byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vurhonwana, hi vuxiyaxiya.

hikuva u nga lahlekeriwa hi byona. Esther a ri n'wana wa xikamba, a ri n'wana laha nga riki nchumu, loyi a yingisa vaveleki va yena, loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa, a loveriwa hi mhani, a sala na kokwana wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa Mordekai. Xaka ra mina, ni kombela u tekela nhlokweni marito lawa. Xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna, Xikwembu xi le ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena, loko i tlanga hi vathori va wena, loko u tlanga hi nuna wa wena. Xikwembu xi yo yimela nkarhi kahasele nkarhinyana laha ni yi vulavula hi 12 wa tin'hweti, 12 wa tin'hweti, leswaku wena u suka ka vukati byebyo hi le ku tlangeni hi nuna yaloye. Wena i nga Esther, i nga ku hluphekeni u nga ri na vatswari, nga ri na nchumu. Xikwembu xi le ku lulamiseni ka nkarhi wa wena. Vasti i ta suka xitulwini xa yena hikuva a nga na mahanyelo, a nga susiwangi hi wena hi ku no tivana na nuna loyi a wu nga tivani na yena. I ta suka Vasti kwalano, ku nga ri khale u ta ti kukumuxa, u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana, u ta kumeka a ri na vuloyi, u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona. Xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena, wena u ya nghena vukatini bya wena u tshama, hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku tikukumuxa ka mbilu ya yena. A hi ku a ku vangi ku rhandza ka Xikwembu leswaku Sathane a sukela vuhosi lebyi a ri na byona, vukulukumba lebyi a ri na byona, hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka. Ku na vamanana vo tala, ku na vatatana vo tala lava a va vangama, lava a va ri fresh. Xikwembu xi va katekisile, xi va nikile hinkwaswo, kambe va tlange hi leswi a va swi khomile. Va tsakele ngopfu timhaka ta masangu, timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu, va rivala ku vutomi swa masangu swo nghenelela, kambe vutomi lebyi nga na kurhula, byi nga na ntsako, hi byona lebyi kulukumba. Leswin'wana i nyiko lexi Xikwembu xi nga ta swi landzisisa andzhaku ka loko wena u hanye matimu vutomi lebyi tumbuluko kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona. Mi kona mi ri vavanuna, mi ri va Vasti, mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina, hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu. Se manje loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa vusiwana, mi khovola mi ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina, mi tlhela mi nga hleketi ku munhu loyi i vumbiwe hi xifaniso xa Xikwembu ku fana na n'wina. Mi hanya mi ri na mona, mi karhi mi khola, mi ri na nsele, mi rivala ku Yehovha i mulangutile. N'wana mani, u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta micele ta ku vona. Mina ni ku byela ntiyiso n'wana mhani, Swivuriso 19:20 yi ri, yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa, mundzuku u ta hundzuka ntlhari, mundzuku u ta va wa le henhla. A ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi, a nga ku hluphekeni sweswi, kun'wani anga nghenisangiki voko eka nhlomulo wa yena. Mahlomulo man'wani ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka anon'wini wa wena, marito lama u nga ma xiyaxiyeki. I ku mina ni vula 99 u nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo. Van'wani va n'wina mi dlele vutomi bya n'wina hi ku ba vaveleki va n'wina hi makatla,
loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga ndzama leswi na leswi na leswi i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho i twi nga ri i le henhla ngopfu u famba u rivala ku mhani wa wena va ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa va na switwi leswi na wena u nga na swona a va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi winga na switwi swo tala ku tlula swa vona va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi a swi vuli ku wena swi twi leswi nga na swona a va na swona va ve na swona u nge se velekiwa va ndla swihoxo se va lava ku wena leswiya vo va nga ndla swona wena i nga swi endli hikuva swi ve na khombo hi dyondza hi leswi nga hundza Vasti, anikuwe chance, my God, leikulu, kambe atlanga hinkateko wa xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena. Mi vangani mi ni yingisela ka sweswi. Mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi. Mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina. Nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu namuntlha u le ku khongeleni u le ku titsoneni ka swakudya u le ku rileni u khongela u ku xikwembu a xi ku tsundzuki kambe a ni ta ku sorry your time nkarhi wa wena wu herile hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther wena ho tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona van'wana a va kume tibasari loko va kuma tibasari va tiva ku va yiva xikolweni hala va kuma mali ya basari hala va kuma mali ya vatswari loko va fika le va sungula ti-tavern va sungula swipotso tirhumini ku endliwa hinkwaswo ku tlangiwa hi va ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati ku endliwa hinkwaswo ku dyiwa ku nwiwa ku yiwa switolo swa ku durha ku xaviwa namuntlha i vulokoxo lokoxo a xitarateni a wa ha ri na nchumu a ka ntirho lowu a wu fanele ku ya ku ya tirha wena ku nghene va Esther va le ku tirheni va dyondzekile va na mahanyelo va kurisiwe kahle pale ka xiyimo xa kahle God can replace you a ku na ndlela ya ku i nge swi koti xikwembu xi nge swi koti wena a hi wena wo hetelela loko ku ri ku i fanele humesa tithe u fanele u endla ku kereke ya xikwembu yi famba i nga humesi God will cause somebody ku supporta ntirho lowu wena a wu fanele u sasupotini a kuma mikateko wena u va na mavabyi ya mbilu u fa kumbe u hlwela kufa i ta kota ku vona ku kateka ka lavaya wanna loyi ngo a nga tswali a nga endli a nga twali u fambaka u ya le minhoveni u fambaka ku nghena lomuya na lomuya na lomuya na lomuya i ti nga ri wa tiphina i ta veleka siku rin'wana loko Esther a fika ku za ka wena swi nga endli ku rindzeriwe Esther na wena nuna loyi a masangwini a wa ha n'wi lavi i voni nga rhaka ku pfuni nchumu u tsaka le handle u ya swikolweni u ya mintirhweni u ya etikhosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena yima ni ku byela xikwembu xi ta ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu ta vava ku ya hi wena i filela vasti njhani i n'wi twela vusiwana byini what a shame vana va yena va titwa njhani loko se a chichiwa xitulwini va ku mhana wena mhani wa n'wina i chuchiwe xitulwini hikuva ba yena ba wa n'wina a n'wi vitana a nga yi u nyika dyondzo muni aka vana va wena tatana manana loyi a kumbe tatana loyi a kumekaka tindlwini ta vanhu u nghene tindlwini ta vanhu i ri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa wun'wanyana vana va wena how are they going to feel loko va twa ku bava u endle swilo swa so mhani u endle swilo swa so i yini i vuya a kaya ka wena u kapurisa vana va wena yini hikuva loko i nghena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka u hetelela u nuhwa ku fana na leswi nga tshiphakati ka xihambukelo
That's why vanza uli ya rihanyo bako. Ufanele uhlamba maboko loko huma exindlwaneni. Mwana mani. Loko ulangutisa mahanyelo lawa unga na wona a henhla ka batswari vanuna wa wena. Mahanyelo na marito lama umabulavulaka a henhla ka batswari vanuna wa wena. Na rivengo leri unga na rona a henhla ka batswari vanuna wa wena. Do you see uti vona u ringanela kuva a mutini wa lowo? Iti vona u ringanela kuva na nuna wena na? Hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbili ya wena inga tshamisa xiswona. Loko a wo ti kambela hi wexe u cinca a wu ta kuma tintswalo hikuva Xikwembu i mucinci wa hinkwaswo i Xikwembu xa nyama hinkwayo xi ka ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza Xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma vumunhu a byi vuyeli a vanhwini

0: Manjakazi. Bekwani nale ka ngwajai.
1: Bekwani nale ka ngwajai.
0: Ule kae ra shitichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.
2: Vision FM 88.5 and 101.7 MHz. Samanahina.
3: Inkomo bayingiseri hinkwavo va Vision FM. Xo sungula ni rhandza ku ya xeweta our Bishop Dr. Erasmus Malungana, ni xeweta mufambisi wa xitici, ni xeweta bayingiseri hinkwavo va Vision FM eka siku ra kahle, siku ra namuntlha, loyi a vulavulaka i mfundhisi Mavundza va kereke ya Restoration International God Ministry leyi kumekaka emugangeni wa le Rifara. Ni lava ku ri namuntlha ya hi ya dyondza swin'we eka buku ya Xikwembu eka Matewu chapter number 25. Ni lava ku ya hlaya vhese yin'we ntsena, Xikwembu xi hi pfuna, Xikwembu xi hi katekisa. Nhlokomhaka yi ri ta xifaniso xa vanhwanyana lava khume. Enkarhini wolowo ku fuma ka ximatilo ku ta fana ni wanhwana va khume lava nga teka mavoningo ya vona ku ya hlangana ni muteki. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, papa khensa ku hlayiwa ka rito ra n'wina ni namuntlha ri katekiseni hosi ha Yesu Kreste wa Nazareta laha hatlaka ku vuya. Amen. Ni lava ku ya vulavula namuntlha ni vayingiseri va Vision FM, ni vayingiseri hinkwavo lava yingiselaka eka nongonoko lowu, nongonoko wa matimba, nongonoko wa vurhongo a byi hakeri, impela pfuka u titirhela. Ni lava ku ya vulavula hi vanhwanyana lava khume lava un'wana na un'wanyana a va tivaka. Yi ri Bibele Xikwembu ku fika nkarhi laha un'wana na un'wanyana a fanele ku va a teka mavoningo ya vona. Lexi ni khataka i ku un'wana na un'wanyana a swi tiva ku ri se hi ya hlangana na muteki, hi fanele hinkwerhu ka hina hi va hi khome mavoni. Bibele Xikwembu yi ri hinkwavo va teka mavoni ya vona ku famba ku va kongoma ku ya hlangana na muteki. Mara lexi hlamarisaka muyingiseri wa mina, endleleni van'wani va tsundzuka ku ri heyi loko hi ya hlangana na muteki hi fane hi chela emavoni ya hina ya tshama ya layitile. Van'wanyana va rivala ku teka, va teka mavoningo mara va nga teki mafurha, va rivala mhaka yin'we. Eka buku ya Xikwembu yi vula leswaku hina hi mavoningo ya misava, therefore loko hi ri mavoningo ya misava hi fane masiku hinkwawo hi tshama hi ri karhi hi voninga, hi voningela tiko, hi voninga, hi voningela misava, hi voninga, hi voningela vana va Xikwembu. Loko u ri wena u ri voningo ra muti wa ka n'wina, loko u ri wena u ri voningo ra ndyangu wa wena, loko u ri wena u ri voningo ra muti wa xaka ra ka n'wina hi mavoningo loko hi tetana. So loko va famba va tirivala na vona vini leswaku vona i mavoni, ene mavoni a ya fanelanga ya timeka. Mavoni a ya fanelanga na siku na rin'we ya timeka. Bibele Xikwembu yi vula yini loko yi vula so? Yi vula leswaku hina our faith na siku na rin'we a ri fanelanga leswaku ri ya timeka. Eka buku ya hina loko hi dyona ka Isaya i ri loko a fika a ku a nga ka a nga tshovi ni ri hlangani rin'we leri nga khinyeka, a nga ka a nga timi na rivoni leri nge ketiketi, hikuva wa swi tiva leswaku rivoni rin'wana ni rin'wanyana entirho wa rona i ku va ri tshama ri ri karhi ri voninga leswaku ri voningela etiko hinkwaro, ri voningela maxaka hinkwawo, ri voningela vanhu hinkwavo etikweni emugangeni hinkwakunkwaku laha hi fambaka kona. Mhaka leyi ni khataka i ku loko va ku va ya hlangana na muteki hinkwavo ka vona va rhwala mavoni, hikuva va swi tiva leswaku loko ni ri karhi ni famba ni fane ni famba erivonini, loko ni ri karhi ni famba ni fane ni famba ni ri na rivoni. Erivoni ku nga yini na? Ku nga ripfumelo ra hina. Erivoni ku nga our faith. Bibele Xikwembu yi ri hi ku pfumela ntsena swilo hinkwaswo swa endleka, hi ku pfumela ntsena swilo hinkwaswo swa humelela, hi ku pfumela ntsena you can achieve whatever you want, hi ku pfumela ntsena u nga aka yindlu, hi ku pfumela ntsena u nga teki tiwa hi ku pfumela ntsena u nga pasa grade 12 leyi namuntlha u nge le ku struggleni hi yona, hi ku pfumela ntsena u ta ya yunivhesiti hi vito ra matimba ra Yesu, hi ku pfumela ntsena u ta humelela, hi ku pfumela ntsena u ta driver, hi ku pfumela ntsena u ta aka yindlu leyi ya milorho ya wena, hi ku pfumela ntsena u ta xava movha wa milorho wa wena, hi ku pfumela ntsena u ta nghena lava nge a ku ngheniwi, hikuva hina a hi fambi hi ri swanga, hi famba ni wa matimba hinkwawo loyi a nge tirhi ndzi vonani, ndzi mi rhangela endlela, ndzi mi lunghisela ndlela endleleni ya n'wina. Vonani mina Yesu ni mi rhangela emahlweni hinkwakunkwaku laha mi fambaka kona, ku ta va na ku vonakala. Hina ku vonakala hikuva hina hi mavoni lava ya tshamaka ya ri na ri mavoni na mafurha masiku hinkwawo. Hina hi mavoni emugangeni lava ya tshamaka ya ri na mafurha hi masiku hinkwawo. Hi mavoni a ya fanelanga eku hela mafurha, hikuva loko mavoni ya sungula ku hela mafurha ku nga ri pfumelo, ku ni miringo ya ku tala leyi nghenelaka vana va Xikwembu, leyi humesaka evana va Xikwembu endleleni, leyi namuntlha loko un'wana o vulavula na wena swin'wanyana u nga ku n'wi twi kahle, u sungula ku n'wi finyela tirhoko n'wana mhani, u sungula ku n'wi khomela okapi buti, na ku byela namuntlha eka siku ra kahle ra namuntlha ni ri vana ni ripfumelo leri nga timikiki, leri nga heriki mafurha, hikuva Yesu Kreste wa Nazareta u ya mahlweni a chela mafurha. Muyiri muyimbeleri a ku chela mafurha hosi erivoneni ra mina, leswaku ndzi voninga ku ya emahlweni. Impela a va chele mafurha emavoningeni ya hina, hi voninga ku ya mahlweni. Xikwembu xa mitintswalo a xi mi katekise, Xikwembu xa mitintswalo xi mi endla hi ku rula, Xikwembu xa tintswalo xi mi hlayisa, xi mi protector, xi mi nyika matimba lama nga hluriki ha nchumu. Yi ri ha yi vahluri hi ku hlurisisa hi vito ra matimba ra Yesu. Hina ha hlula hikuva hi na muhluri, hina ha hlula hikuva ku na ngati ya matimba ya Yesu leyi nga halaka xihambanweni, leyi namuntlha loko hi langutaka xihambanweni hi vonaka ku humelela, hi vonaka ku hlula, hi vonaka vutomi. A ku ndzi mi nyika vutomi, ndzi mi nyika vutomi hi ntalo, a ndzi mi nyiki ku fana na munhu wa misava, but I give you life with more in the name of Jesus. Xikwembu xi mi pfuna, Xikwembu xi mi katekisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste la a vuyaka. Amen.

0: Africa Dzonga yo hita ku mixer 15 minute pila wara yetsebu emission wa sekura na vota tsabela pumela ku mihlayisekile tindawu hinkwato lambe vakomi kare biri kone na mutla 817 ta nweti yavo sikisine 2026 indlela yona yaleyo iravunaro ra kahle ko tipe emission no wa tipe ni tsabela pumela kumbe ba mukari mihlayisekile tindawu hinkwato lambe vakomi kare biri kone tsabela pumela ku rena vamsha eka kura bona ratolo va ri tlangele kahle swinene wa tiva indlela yin'wani ya xiyimo xa le henhle hi ndlela yona yale mina na wena hi sungurini nongonoko eka mixo wa siku ra namuntlha mixeri wa Vision FM na mamukela tindhawu hinkwato lambaku mi karhi mi ri kona a hi tiphineni mina na n'wina hi tiawara tinharhu ntsena leti va ku hi karhi ri na tona kusukala ka awara leya ntsevu gimeta kahle le ka awara liya ya nkaye emixweni lowu wa xikwembu wa tiva timhaka ti tele ka nongonoko vurhongwa byi hakeli leti mina na wena hi nga ta va hi karhi hi ti langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha wa tiva awara yo sungula tani leswi na wena o swi tivaka ku being said ya mina na wena ku va hi ku pfuxa lava hi va pfuxaka hi navelela kona lava nga le swibedhlele kumbe lava vabyaka va ri makaya kumbe kwihi na kwihi lava va ku va karhi va ri kona hi ndlela leyi va navelela ku va hola onge xikombo xi nga va pfuna xi va katekisa xi va endla hi tintswalo wa vona ku nkarhi wun'wanyani mingiser swi kahle ku ri na hina hi nghenaku mani hawa hi vulavula ku hola eka vutomi bya vona va swi vona loko u nghena nyana ku hayi vito ra Yesu a va holi va ta vheta va hola lava va ku va karhi va ri kona hi ndlela yona yaleyo mina na wena mingiser wa Vision FM hi va hi ri ku fambeni kona kwala ka The Voice of Hope and the Song of night so come na wena e famba kahle shonzo 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz fm kas audio streaming e www.visionfm.co.za mina vito ni cry mongwe nwana mansara e mina e wativa haya akona unwanyana ndika mina kumbe ola kuba wena ne ya na wena nguvo nwana mansara ndire le ipa hi khomse sweswo eka sikulera namo wa tiva loko ni nga swi tivi Afrika-Dzonga ku n'wina siku ra tolo mi ri vone njhani a ri ri njhani vhele tindhawu ta le ka n'wina kumbe laha mi va ku mi ka mi ri kona wa tiva loko ni nga swi tivi ku ri vantshwa mi vone va yi tlangela hi ndlela ya right 16 kumbe siku leri ya ra tolo leri ra 16 ta Juni ke wa tiva mi ngise mina hayi la a hi ye kona tolo ne wa tiva a wu swi vona ku ha byin'wana bya vantshwa byi dakwa byi mbale uniform hi nga swi tiveki ku ri xiphiqo xi va xi karhi xi ri kwini hi ndlela yaleyo 063 730 7890 i tinambara ta mina teto va ka WhatsApp hi sendeleni i ti-voice note ka ha ri nkarhi ma swi vona ka ha ri nkarhi sweswi mi vheta mi senda ti-voice note ta n'wina a moyeni ku hi ta va hi karhi hi kota ku mi kuma leswiya swa tolo swi nga humelela ka nongonoko loko ku ri na ba mahori a ni tshembi ku swi ta humelela ka siku ra namuntlha n'wina mi nga ta senda ti-voice note ta n'wina loko yi ya ku chayeni swi tiveni ku ri ni ta va ni karhi ni nga ti tlangisi a moyeni hi ndlela yaleyo sendani sweswi sweswi mina na n'wina hi vulavulaka tsundzukani mingisela hi teka ti-voice note hi ku ya hi ku ti-voice note i tingani hi maneja nkarhi hi sweswo that's why loko hi teka tinqingho every time ni teka tinqingho ni karhi ni hlelela ti-voice note letiya ku ri loko ti ya fikisa ti ya fikisa 7 se loko ti va ti karhi ti tele na ku va mi karhi mi nghenisa ti-voice note hi vuma leswiya swa ku mi nghenisa voice note hi 10-2 hayi mingisela swi va swi nga basanga swi endla ku hi tsapela ni le ka nkarhi luwa wa 7 o'clock hi ndlela yaleyo swi a hi tilunghiseni vayingiseri va Vision FM hi va hi karhi endla leswi nga fanela tshama no pfumela ku xikwembu xi ta va xi karhi xi hi pfuna xi hi katekisa tindhawu hinkwato laha hi va ku hi karhi hi ri kona hi ku vula leswi sweswi mingiseri na ku tsutsumela mavhengeleni i 20 timinete ku vuya kona mavhengeleni ni ta va ni karhi ni teka nongonoko no yisa emahlweni eka mixo lowu tshama no pfumela ku mi ku hlayisekeni kwala ka xo famba xa mani na mani hlayisekani mingiseri wa tiva ho mina ni kandziya mavhengeleni sweswi ku vuya kona mavhengeleni ni va ni karhi ni vuya na nongonoko ya emahlweni kasi half timinete bila wara ntsevu ta va ti ri kona ta maxele hi twa ku ri eLimpopo ri xise kwini avuxeni.
1: Khale loko ha kula hi kule msoko buns ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
2: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
3: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pincha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, ha mi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na taxi rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
4: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani. Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya kwe yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office. ePhalawuro kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-9000.

Hi Tava, le fasi hita kuyini mixer ni kombela ku tsendzunzusha mixer wa Vision FM n'wina mi bakumiri lomuya ka WhatsApp xitsundzuxo lexi ni va ku ni karhi ni xi yisa ka n'wina ni twa nga ku a swi le ku tekeriweni nhlokweni leswiwani mixer se ku sukerisa mindzuku mixer lava nga ta senda voice note yi ku 1 minute ya ka vo ma 40 minute second ni vula tano mixer ni nge tlangi voice note moyeni because swi mingiseri va send voice note ya 2 minutes and 42 minutes ende leswi ni swi huwelela masiku hinkwawo moyeni ku voice note a yi fiki 1 minute 30 second i nkarhi lowu hi nga pfumelelana na woho mina n'wena so mindzuku ku sukerisa mindzuku loko voice note yo zayi ku 1 minute 40 second swi tiveni mingiseri ku voice note yaleyo yi ta va yi karhi yi nga ri ku tlangiweni moyeni half 2 minute yi bile wara ya ntsevu hi ku vula leswi mingiser ni pfumeleli sweswi hi va hi karhi hi cheka kahle ta maxelo ni ta teka tinqingho ta n'wina sungula kahle old days 12 ku ya ka 23 vilavila i 9 ku ya ka 20 kasi elphalale i 10 ku ya ka 22 kasi elvhumbu 11 ku ya ka 22 makhado lost richard i 9 ku ya ka 21 emukopane i 9 ku ya ka 21 messina i 13 ku ya ka 24 kasi phalavula i 15 ku ya ka 26 polokwane i kombo ku ya ka 20 kasi thabazimbi i 11 ku ya ka 23 kasi thoyando i 12 ku ya ka 23 kasi hetele tsanini 9 ku ya ka 21 eka siku leri ra namuntlha n'wina sweswi mingiser mi nga hi endlela leswiwani hi va hi karhi bula emission lowuwani na wena mingiser wa ku pfulela ku xiyanimoya a hi fambi nokonoko i vurhonga a byi hakeli kunjhani.

0: Blatant Mix 01 FM 063 73 078 90 063 123 208 18.
1: Hlayisekile tisale ta xikwembu khesarito leri hi nga dyondzisiwa rona ra ku vulavula hi mavonini vanhu hi ya lava khomela vana van'wani va kona a va nga tivi timhaka ta vona se hi nga ku hi nga tshama vukonini bya xikwembu leswaku na siku leriya ra nghozi leriya ri nga vuriwa ku loko ri fika ri na sayizi loko ri kuma ri ri na riti ra xikwembu khesa tintswalo ta xikwembu ni karhi ni ya va khongelela va nga swibedhlele omixelekati loyi na xi va langutise hi tikho ra xona ra rirhandzu xi va hanyisa na lava nga majele lava nga majele vo tala vadyohanga jehovha na nga kati loyi ni ta va ponisa ivisa vana lava nga mapatini ngopfungopfu amapatini ku nga ku xikwembu xi nga tshama xi hi karhi xi yingisela hi timhaka letiwani mapati ya le ku hi fambiseleni ka vana va hina lava hina hi nga tshemba ku va nga ta hinaka mara va ta hina va tekeleni ka vutomi i nga ku xikwembu xi nga languta mhaka leyiwani so ni ya ko ku va pfuxeni va titirhela ni pfuxa vo malume kwala xipicini a va pfuki va tirhela va tirhela xikwembu ku ya hi leswi vona va nga pfumelana na xikwembu swona ni ya pfuxa tiko ra ka Maswanganyi a va pfuki na vona va tirhela tiko ni ya pfuxa vukosi bya ka Ngove byona a va pfuki va tirhela tiko ivi ni ya pfuxa mhani nghena ri singa view ni pfuxa mihari wa mina hani bedisi rikhoto kweleri singa view ni pfuxa mhani lusi xivambu lava va artist hikoela a ti-f ivi ni ya pfuxa nakambe mhani holi wa xitichi a ka minginisa a block 3 ni ya pfuxa mhani rikhoto ka mazibana ivi ni ya pfuxa nakambe mhani kokwani nothisa kwala ka Ngove n'wa jojo kheto a va pfuki va rhungela vanhu leswi va va ri va rhungelaka swona ni pfuxa mhani josina na vona mhani josina mathevula a va pfuki na vona va rhungela vanhu leswi va va rhungelaka swona ni hetelela hi ku pfuxa mhana va foza a block 3 a va pfuki va tirhela rixaka na vona a va pfuxa hi mhani rikhotsi mudulu wa xitichi kwala ka Ngove hlayisekana
0: khese swinene la ka Ngove mudulu wa xitichi
1: hi swona
0: danko hambiswiritano ku na munhu la
2: ni pfukile la vaximpapa
0: hi hlayisekile hi tivi n'wini
2: na hi pfukile la ka mijazina
0: moni
2: ku lava nga swibedhlele na lava va vaku va ri makaya xikwembu a xi vaezi swikolo swi va katekisa va hola ikhetho xa riti hi mfundhisi mavundla ku hayi mpela a va ri khomini na mixi va swi vitana moni va pfuxa ni ta sungula ku pfuxa mhana swiyani mhana ri moti jesuna fatika malovi ya mabyomi na ka mijaxi va kona mbala hi tava ka makhekhe lako swiea vitana va kona mfundhisi beletele laha ka vona ku tlhela ku va na phonyoka makhuva laha swiala block 7 a tikatarini moni ku mali liya va kona laha mibedile na mali wo dyodyana laha ka mfuxani moni hetelela hi papaswilo vana vakwana laha ka swikhunyala blokeni na mali dlawela ku tsaka ku lava lava swikhunyala blokeni a va pfuxa hi n'wana n'wana nguwa lajeli papa ri moti malengile laya mahobulokulani ka mibedo wa thoka hi le ka switetela ku xamutiukholakale ka loko michini wu bomba mibedo ya mina ni hlayiseka
0: khese swinene la mobye la
2: danke
0: danko hambiswiritano line 2 ku na munhu la kuna munhu la ka line 2 kuna munhu la
3: kuna munhu
0: ey
3: minjhani
0: hlayisekile hi tivi n'wini
3: ni moni hi ku lava nga swibedhlele va nga na mavabyi mo hambanahambana a yi va pfuxi a yi va pfuxi hosi va vuyela mindyangu ya vona mo hi va pfuxa
0: a yi va pfuxapfuxeni
3: ni pfuxa maseyo jokuba hikwala ka mswana na Thomas Mdun'wazi xivambu kwala ka mswana na magoda kwale ka mukhomi na bamahangi kwale ka mukhomi na Richard Masangu kwale ka mukhomi na Richard Manganye kwala bulwini a va pfuxiwa hi mhani xikovele mavasa kwala ka mswana kwala
0: khese swinene la ka mswana mikama ku swa swa swa
3: eka hi ku swa swa swa swa hi kona kwa
0: danko amsertano line 1 kuna munhu
2: kuna munhu
0: mfukini
2: hey hey siwi siwi bu kuna njana
0: ah hi hlayisekini swinene
2: iku tsoka la ka masuswana
0: mhm
2: wana mansara
0: yes
2: mero bala mo lu ku tiba ka vale ka hekwa la va ngali ku tsandzikini ma va bumo ha bara ha
0: mhm
2: Nili wana waka ya kuwa wala shukumi nako shina watu wala usu wala shima kate kisa
0: Mhmm
2: Nikombi kuna wale, nikombi kuwa pusha jana
0: Aipa pusha pusha
2: Kuna kukuna mfuti suwa ena ii Ibarnabate li, ii nikanya
0: Mhmm
2: Ya Nikuri Kuna ala wa, ee bishop ya ena le mwanyani Ii, ii sunguani kwa laka mmatata
0: Mhmm
2: Kuana bishop ya ina mwanyani ii Lia la ka ii kashkela la
0: Mhmm
2: Ii kuana malunga
0: Mhmm
2: Ii kuana emani kwa mkwa
0: Mhmm
2: Ii kuana lii wane ii Mani mihae waka mihae
0: Mhmm
2: Mani mihae wala ka ishila
0: Amerivebi
2: Mhmm Ya Ii ni manane kwevele sato afele kwa laka mangeena
0: Mhmm
2: Mana mina ingwa ta ku maswana kwala ka maswana kwa.
0: Mhm.
2: Na boto mina ngaile anga effort male kwala ka maswana kwa.
0: Mhm.
2: Ni tsela hi bakanya tsina tsima email kwala ka gongo mona gift jo ku bai kwala ka ka maswana.
0: Mhm.
2: E maswana.
0: Kase tsena ni maswana.
2: Aku le kuru.
0: Danko. Kona monla.
1: Na mansara.
0: Mi fukini.
1: Ee pokeye ngomuya ngwana mansa.
0: Na machachangweni namonte ha mativa ha mirangeli ku tlaha.
1: Ah na tsika brami na papa remote ni khaba iti tshi
0: shezi fitwa. Ya ne.
1: Ho mutiritane ngwana mansa ra. Pokuini. Papa si kwa bona vanga zwedlene na lavanga la makaya. Ava holi vata vona mijangu yavo.
0: Mhm.
1: Ni kuja va hachi kwa.
0: Mhm.
1: Kufana mwana mansara wa yashe
0: Mhmm
1: Mwani famba na mo
0: Ay famba ni na mo
1: Kuna wesi mashasani kuchiva kona na kikwere kama shasani Pukani mwana ba
0: Mhmm
1: Sona mutansa ina kutuka na plo kutu Aka mnijiliti Kuna rikakare pava na marangara na mtinda Kukusuka na shibula nunga na kukura ma
0: Mhmm
1: Masenyani roni rola tukua Kama wa blog na income kajua tobele ane avansu
0: Mhmm
1: Kuna papa remote Ni Richard Malulenke kushika lama wa blog na income kajua tobele ane avansu Kama kumitifu papa mechi
0: Mhmm
1: Hii paka ni ya afiri kwa kama imele kushika nati kuhiraka gongongo
0: Mhmm
1: Masia kovini kwa Kulesi kovini kushika nati
0: Mhmm
1: Che abza kushuka na jiani kushuka na hoteli ya shiluma na kresha wa mamfi
0: Mhmm
1: Wapu ini maikos waka wazani kushuka na tiku ya
0: Mhmm
1: Mani mabunda wapu mbele wako hili ina kushuka na tiku ya rekangongo na mali kresu waka matama kushuka na tiku ya rekangongo
0: Mhmm
1: Kuna manash kongere na wajaa kushuka kona na tiku ya rekashkunya Malu kama shatula, imali palo yi kusika laa nkamba ku akama we na mali malu leke kusika laa nkamba ku akama we
0: Mhmm
1: Kwa kuhili, wadi punani, shuwe ni kusika laa kama ndaka
0: Mhmm
1: Kwa kutia ima sila na mapibi, potwani we ngomani kusika laa kashi mabu
0: Mhmm
1: Awa mea puma ngo Nitifti chokuma kusika laa kituwele kamsuani
0: Mhmm
1: Tuta ku ngwana mhasara wa thamuka xitirile xe rendele kela vana ku tisahala ni ku
0: yes
1: ngwana mhasara
0: danko
1: masibona
0: ya kuna burla
4: wa swami
0: yes
4: bogele
0: mira dlaisekela ntivinwini mati
4: e bogele
0: mhm
4: kombela kuna vela la nga zwibedele
0: mhm
4: ngiskomba xivina bona va hore va ta hlaita mndangu ya vona
0: mhm
4: Nkombela ku bateka.
0: Ai bateka tekeni.
4: Loko gift je ku bandle ka msonde a va pfuki.
0: Mhm.
4: Ba masofana a va pfuki.
0: Mhm.
4: Ma December a va pfuki.
0: Mhm.
4: Ma nkela a va pfuki va la mapayeni.
0: Mhm.
4: Ma man Boris a va pfuki.
0: Mhm.
4: kokwana wa amu a va pfuki. Swa namuntlha ntsena na vona a va pfuki. Mani mavundza laha ka ngove laya a va pfuki. Na mani masungeta a va pfuki. Mani December na vona a va pfuki. Hetelela hi mhani Grace Makamu kwalaya ka ngove. Vanhu lava hinkwavo lava a va ri mabakani ya swinyasi mayimelo kusuka kwale taya a tiko ra ka gongongo mi nga byeli munhu
0: mativa hi nge byeli munhu hayi hi to inana xifuva lexi ku ri swi nga humi mativa danko hambiswiritano mixer i khome kaye 2 minutes sweswi ri khome nhungu 2 minutes a yi siva awara ya mwando ku nga ri awara ya nkombo emixini wa siku ra namuntlha wena Afrika-Dzonga yo wativa Africa Dzong, all right? Nebulako, all right, Jewe. Jewe. Africa Dzong. I found the game in a way now. I'm sure it was a good one. Okay. What's up? Ilania Kukon. Since you're coming, sir. Kusfikela Kasukramzu. Voice note. You find a kele. The way we lay in. You 1 minute. 30 seconds. Loko yo ndlula tatisi satani ku moyeni a yile ku yena kwala ka ku va ka ri hlayisa nkarhi mi yingisela swi kahle ku ri loko swinawanawana swi ri kona ivi hi va hi karhi swi landzelela hi ndlela leyi Bishop
5: a yi switichini makarhi ma hlayiseka mixo lowu
0: ni ku hlayisekela ni tivi n'we
5: hi hlayiseke u tlula nariti ku hlayiseka mpela ni le ku naveleni ka ku kona wa mukhacani membara ya kere ka yena mukhegulu mani vakhokheri vakulukumba loko a va holi lava nga kona xibedhlele xa Elima xikwembu a xi va khumbi ma va hola va ri na rihanyo lerinene ni nga rivali ngopfu a ku va byi vona ntsena va tele lava nga ku va byeni va ka swibedhlele lava nga makaya hi ku hambanahambana ka tindhawu loko xikwembu na vona mpela vanhu lava a xi va khumbi va kumeka va ri na ku khumbeka ku ri no Yehova wa swi lava ku va hanya ku ya amahlweni lava ni nga ku va naveleleni a ni le ku hlawuleni ka hove laha ni siya
0: ndluwane
5: ku munhu un'wana na un'wana lava vabyaku a swi tivi ku a nga va byeli ku hundza misaveni i va byela ku o sawuta munhu wa vabya hi ku i hanye ngati ni nga rivali va yingise ri hinkwavo va vhisini FM ni ku hayisela a va pfuki hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu leti va tshamaka ka tona hlayisekani n'wana mhanisara ni xuma kahle kwala xitikini
0: khesi swinene Bishop hayi a hi mi tolovelangi laha hi mi tolovele leyi se ni ku ta ku yi ta vana na leyi
5: ku na mukhegulu wa vabya mana ni nga ni nga lunghi loko ni nga va naveleli
0: no hayi na swi tivisa Bishop
5: baki
0: nkombo hambiswiritano mixer wa Vision FM nkarhi wa mina ni kombatano ku i khumetsevu 2 minutes awara ya nkombo hi ya kona va ri hi sungula la ka nkuzani a molweni lowuntshwa namuntlha mativa ya namuntlha hi sungula kahle hi ta vhe wu vona musi mo hi sungula kwala then mara hi ta jampajampa ngopfu hi ta sungula hala ka nkuzani a nkuna krani molweni lowuntshwa ivi hi vuya ka ndhambi mara ivi hi tlhela hi tlhelelana ya na muntu hayi ya xibazani lexi ne arit hambiswiritano manrose risini
6: pfuxa na ku va navelela ni navelela lava nga swibedhlele hosi a yi teki ndhawu loko vafundhisi va karhi va khongelela misava hinkwayo mana xihlovo pfukani a France kokwani wa amuka ngove pfukani Mani mavunda ka ngove pfukana n'wini. Pfukani hani wa ndhavezi thaka mswani. Pfukani tatani gift joe kubai. Pfukani tatani mzamana jilongo. Pfukani mani ana mwazita mahlangana kuhleka timbilu tinga hlangani. Ava pfuki hambi vari mani rikhotsa mountain view. Kokwani wa amu vele ka ngove. Ava pfuki hinkwavo lava ni pfuxaku. Va pfuxa hi mhani rozobyani aka nkuzani. Hlayiseka n'wana mhanisara, crine mongwe.
7: N'wana mhanisara, vavabyi hinkwavo a va khongelela a va holi. Ivi ni pfuxa lava ni va pfuxaku. Mhani Maluleke, a mavele a va pfuki. Mhani Xihlovo. Mana Xihlovo a va pfuki na vona Masketo nga xiporo emana thembi avapfuki na vona. Mwandove avapfuki. Baba Joku bai avapfuki na vona. Masenyane amawo avapfuki. Zaman Khosa abapfuki, Papa Shiluba na bafana abapfuki, Man December abapfuki, Man Luba abapfuki, hinkwavo lava a va pfuxiwa hi ri ka nkarhi wo ba va ri ba va na marhanga na emuthi wa ka ndhambi ni kwala gwangwangwa la xivulani nga na gungu ra mali tanga
8: mo hi navelela lava nga swibedhlele leswaku va hola eyi a va horisiwi vito ra Yesu va discharchiwa mati va va vuya makaya ku tshama swibedhlele ma swi tiva ku swa vava na valava nga kwala makaya van'wani na vona va ti va byela a va pfuki vanhu vito ra Yesu a va pfuki va horisiwa va ta kota ku tiyimayimela moni ku ku na bixopo wa mina laha hansi ka Treibar ka kereke ya Emmanuel pfukani bixopo pfukani na mani bixopo hi n'wina mi hi khongelelaka vusiku na nhlikani pfukani ni ku ku na sesi Eleni lava ni va tlhandlamaka mina laha ka Fujuka a va pfuki n'wana mhani pfukani ku na mhansi ofi vuxaka byo tola laha ka Gezani Holini na vona a va pfuki hikwalaha kusuhana xikimi lexa khale ka tibanana ku na vamaseve va ka Khumalo kokwani wa Bebeza na vona va pfuka haviseve lebyo huwa lebyi i viseve lebyo tekela na vana mana Bebeza pfuka n'wana nga tirhela vavukati pfuka ku na mhana Mbuyelo laha ka Fujuka na yena a pfuki ku na vamihariva lava i vanhu va le France loko va pfala va ku gantla a va pfuki na vona mana Xihlovo ku na mase wa mina mhani Miheva le Mirvebi amisatsini wo pfumala matamani na vona a va pfuki ntlhani pfuxa vatirhi hinkwavo va ka vixini a ndzi siyangi munhu pfukani miyimayimo ni ku mhani Burisa laha ka mapayeni pfukani mhani Keyila mhani Boy Sevenza va masengwa madliwa pfukani kokwa Mluva ka Mphambu na mhani Patricia ka Mphambu pfukani kokwa Ntola Mafurha pfukani na n'wino va Jo Gift kubayi pfukani swilo swa Nghala ka Ngove pfukani kokwani wa Amo ka Ngove pfukani mhani Rikotsa Mountain View kwele ka Ngove na n'wina pfukani le gwangwangwa le a xivulani ku na rigungu ra mali ri kakari vubava a va pfuki na vona ku na mhani December laha ka Mavalani na vona a va pfuki mhani Mathosi a xikotiri xa le henhla pfukani ku na mhani Jajani a va pfuki ku na mhani Magoda na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mhani Dorini wa Khalanga hi lo vukhandziya sinya va jika hi rhavi laha mugheni wa Katekani aka Mayele la 14 ila danki
9: avuxini n'wana mhansara kombela ku navelela vavabyi hinkwavo hi ngo a va va holi aka mavabyi ya vona va vuya emakaya ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Burisa ka mapayeni mhani Keyila mhani Boy Sevenza kokwa n'wamandliwa kwale ka mapayeni mela a va pfukerixini ni ya ni ya pfuxa mhani Luva aka Mphambu na mhani wa Magoda aka Mphambu ni pfuxa mhani Xitova tiko ra le kule na mhani Mavasa kwaleti ivi ni ri pfukani ni pfuxa Bajo Khubayi ka Mswana kulo swaswaswa ni pfuxa na ri kakari wo bava lexi vulani ka gongoma ra mali ni ya ni ya pfuxa naswana Mthantsena aka Minginisi a Block 2 ni pfuxa Bakani ya Mayimele laka gongoma ni ri pfukani ni ya ni ya ni ya pfuxa na Bava Khosa Nzama a Jelongo xikotini xa le henhla la kokwani kwamukwamu na mhani Miheva ni pfuxa na kokwani kwamukwaha hayi kokwani kwamukwaha kwale a Jelongo ni ya pfuxa kokwani Ntola Mafurha ni pfukani kwale ka Mchipisi na mhani Jajani pfukani rixini vana va mhani lava mpfuxaku hinkwenu i mhani December va ri ku aka Mavalani pfukani mi titirhela
10: So, thank
11: you. Shane, when a man Sarah and I put in the ring, Kavala and the Pinnacle Sukurana Mutashkumba Shiva, Horis Bahanya, and the Revitora, yes, our holy quack in down network make a cover corner. You come back to push around the Val and Delagrasha of Fuka, put it the Relene, Kokan Gena, Singapuka and Manamina, Kokan Kwamkwam, Navanava Puki, Kokan Tolama for Navanava Puki, Man Miluva and Pampana when a Pukani, Man Patricia and Pampana when I'm Pukani. Manuwa magi waleka mapaye na man boy 7 na man burisa hinkwa vula vapapushwa hii man mavasa kwa la giyana ati ee
12: imi sholo unenu wana masara nikombela kupapusha manumi eva vapuki kukwanu kwa mkwama vapuki rikakaru baba vapuki tatanjo kubaya vapuki man rozu agankuzana vapuki Man mavasa gena ewa fuki. Man balo yang kamba kama wena wa fuki. Man stifina lama vele awa fuki. Na inkwa wa ingziriwa vishi NFN. Wafushwa ya man man leke lama vele. Inkwa mwa ishla isika.
13: Mansara, mpuki ni mara. Hey, mpuki sunene man. Naka jilangu mashele mako ya napundula mana mapapa. Mana mapapa sunene. Ay, ti ufama kato narita homa na. Kambela kwa navelela, lava zagwe kwa wala sibedlela, usi aiba anakanyi ba hola. Ambela wala zagwe wala makana wana ba holi. Kambela kwa pusha. Rikakaro baba, rupawana maranga, kwele guangwangwa, kukwe ramale hapa fuki. Nga mundangu mwuni mawasa kwa laka jilongo na yena fuki. Kwa kwa nukwa mkwa mkwa laka jilongo na wana hapa fuki. Papa mafanele, nangami ya wana na wana hapa fuki. Papa mtengisi kama bayeni aisa saba pfuku ba presenta bona ba icheleta mro esa bota kota kuisha vse papa gift ku bayi kamswana ba pfuku man rose obzani ka kuzana mulendo ku saba pfuku man december kama balana swana mhlatsena block 2 mana xihlobo tikwenda le kula frasa ba pfuku mana tsakelo ka ngove man Boy sevenza kama payena vapfuki kokwani ngena ari singa view vapfuki kokwani tola mafura mani me have msinye pfumana matomani avapfuki hikwavo ka vona lava avari na mzamani khosa kwala ka jilongo danki
14: mana mansara hipfukini na hipfukini ni kombela kuna vela lava nga swibedhele va hola mavabyi ku hambana ka vona ni kombela ku va pfuxa ni ri kokwani kwa mkwamu pfukani kokwani tola mafurha na n'wina pfukani ivi ni ku mhani eva pfukani emisinyeni yo pfumala matomani ivi ni ku ri kaka ro bava ri bava na marhanga ya rona pfukani kokwani swo boha amadavulini a mi hi naveli na pfukani ivi ni nga si na va masivo wa mina mhana xihlovo tikwerile kule a France pfukani ivi ni pfuxa na mhani makuvele aka mindyanji leyi pfukani ivi ni hetelela hi mhani ndaheni ekhoneni a zingi sikwaya ni ku pfukani mi karhi mi pfuxa hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikonyana inkulu
15: ahe boti wa mina n'wana mansara mi pfukile xana hayi mina ni navelela lava nga swibedhlele na lava nga makaya na lava nga majele ku a va kumeki va tirhela swigwevo swa vona lava nga swibedhlele va vabyaka na lava nga makaya a va holi vito ra Yesu Xikwembu xi va pfuni xi va katekisa va hola va vuyela mindyangu ya vona ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka boti mzamani le ka msinya yo le a xivulani kokwani magoxe a va pfuki mani mavasa a va pfuki a ti-a kokwani wa amo a va pfuki mani december ka mavalani a va pfuki mani wa mani va ka mapayeni hinkwavo na vapfuxi va mhani va le 14a hinkwavo va kokwani wa bebeza a va pfuki va mhani va le ka siyandhani hinkwavo va pfuki va mhani mavundza va mavundza na kokwani ka mudala na vo a va pfuki ta ni ta pfuxa kokwani nghena ka nkomo na va mhani hinkwavo va le ka nkomo a va pfuki na vona na va mhani va ka ngove hinkwavo anda ku hlawula ndlwansi ya hove ava pfuka hi pfukeni hi yimayima hi cheta cheta swirhapa swi le ndzhaku ka tiyindlu hi ta kota ku kuma mirova ka hina loko hi ta tshamela ku xava xin'wana na xin'wana swi ta hi karhata a hi yimayimeni va mhani hinkwerhu hi karhi hi khongerisa tiko hi khongerisa vana va hina xikwembu xi va pfuna xi va twela vusiwana hinkwavo kwalomu va nga kona a va ri nkokwani nghena swi nga vhiwa amen
10: xile n'wana mhanisara xo sungula randa mukhesa rito ra xikwembu leri mupfundhisi vaku hi ta ku ri dyondzisa sweswi ta ku ka vavabyi hinkwalava nga ku vabyi na vapfumeli leswaku va ta hola va ta kota ku horisiwa kumbe ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Dorine wa Khalanga le ka homu 14A ni pfuxa mhani Grace mhani Makamu kwala ka Ngove ni pfuxa mhani Rikhotso a Mountain View ni ku mhani Mavasati e kokwani nghena ri singa vipfukani ni hetelela ku pfuxa mhani Masingita kwala ka Ngove hinkwavo vanhu lava pfuxiwa hi kokwani wa Amu kusuka kwala ka Ngove inkomu
12: hi pfuleleni ri vantina hina hi lava ku nghena ka mi pfukile n'wana Mansara hi navelela vanhu hinkwavo lava vabyaku xikwembu a xi va horisi mo hi va pfuxa ka ku na va masehe wa mina i mhana xikhongelo wa jaha kusuka la ka Skhwinyani ni ku pfukani va maseve ni ku na va masehe wa mina i mhanisani Rivombo aka Jim Galalume na vona a va pfuki ku na mhani Dorine wa Khalanga i mhani i hanhu wa swihlangi lavawani na vona a va pfuki le ka mayele le hufuka 14 ku na va maseve ku hana ha ri kwale 14 i mhani Khumalo i kokwani wa Bebeza pfukani na n'wina mhani wa Muchaveni ni pfutsutsuma ni ku hana ha ri ku halayani ku na mhani Mavasa va ri le giyani a ti-A le na n'wina pfukani mhana mino kwahala ya ti-A i va makhelwani na le Mountain View ku na hani wa vana i mhani Rikhotso na vona a va pfuki ni tsutsuma seni ya le kaya le ka Nkuzani ni fika ni ku mhani Rose Hobyani pfukani ni twe mi ku va mhanitsongo wa mina i va makhelo wa n'wina eyi va nga ri tivi ra mhana xihlovo va byeleni mi ku sesiruti va ta ni tiva i mhanitsongo wa mina le mhani le tisavaka xihoromani e na n'wina pfukani makwenu wa mhani ni na ha ri kwaleni ni ku ku na Vicente n'wayila pfukani vazaya mi pfuxa na nsati wa n'wina mhani ni ntlangu n'wamhunti ni ya ka Ngove ni fika ni ku kokwani wa mhana Khavisa na n'wina pfukani na mi rivala ka na mhana Ntsakelo na n'wina pfukani na mhana Masingita kwahala ka Ngove pfukani na mhani Grace Makamu na Khalabya wa vona Ndhuna Ephraim pfukani mi vona tatiko ivi ni pfuxa na mhani Mavundla hi mina na vona va kwale ka Ngove a va pfuki kokwani Vhelevhele kwale ka Ngove na n'wina pfukani ni pfuxa na mhani Masuluke ka Ngove pfukani na n'wina hi khale ni nga se mitwa ni pfuxa na principala mhani Geli Nhlungwani la xihlovo daycare pfukani na n'wina ka sesihani wa xitichi pfukani ni hetelela hi ku ya pfuxa Bojo Gift Kubayi ni nga vipfuxi va ri voxe ta va pfuxa na nkala xaka W Manganyi ka Gongongo mona ya ni ya hetelela hi mani na ni hetelela hi bati va ta wena a gandlanani ka Khani vana hinkwavo va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusuka tikwenda le kule eFrance ho hi pfala hi huma hi ku gandla
16: minjhani n'wana mhanisara hina hi pfukini hi kombelela lava nga xibedhlele va hola va vuya emakaya ya vona ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mhani December ka Mavalani mhani Boy Sevenza na mhani Kayila kwala ka Mapayeni ni vuya ni pfuxa mhani Mluva ni vuya ni pfuxa na mhani Mavasa a ti-A na mhani xihlovo kwale France ni vuya ni pfuxa na kokwana wa Mukangove ni vuya ni pfuxa bava Bakani ya Mayimele kwale ka Gongongo ni pfuxa na bava Joe Gift Kubayi ni vuya ni pfuxa na kokwani Nghena kwale xikondzereni xa le henhla ni pfuxa na kokwani Kwamukwamu ni vuya ni pfuxa na bava Mzamani kwale kaya ka vona lava va pfuxaku lava i mhani Burisa va ri kwala ka Mapayeni kwala ka Magezi wa Njhini laha inkomu.
17: ayinwana mansara ayinwana mansara hawa hi micholo unene mwashi moya va pfusha vanharhu ntsena kusungulani ta pfuxa wa mbilu na moya vona mutsi wa hosi vona va kumeka leyi ka ntsavulwa block 25 le muganga wa tana kahle le a va pfuka va vona ta ndyangu ta ni ta pfuxa n'winyi wa xigodo emizamani ntila mavundla yeni kumeka leyi mihlahlandlela le no bluhuku leyi ni ta ni ta hetelela hi kokwani gaveni vona va kumeka leyi ka makoxa le vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa xilahla Richard Zamukeri ni ri lasadana lonje ntirhi la a kaya ku ri ka ntsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle tanki n'wana mhansara.

Afrika-Dzonga yo whatever timene tete naru awara ya nkombo ibile mission wa siku ra namuhla mixer ta ku yini famta sweswo mina na wena kesi swinene ba mixer queen minga vuya mpusha laba mba pusha ku ndavela la kohola mikutania tania mba ku karim pusha kesi swinene eka awara ya sungula mina na wena le e awara ya bumbiri le ingena ka yona in kombisa ku amkela hinkweni mi ami ngiseleke sweswo Eya matiba ikona kaya la loko ku Vision FM ba bula kona la nongonoko e vronga bya hakeli lo ba ku poka u ti trena ba ku mitiri ya bulavula kona mitiri kuloni chopo mhlongo eka sikura na montla et ndawuni ti yatele mavele ta ba ikari hi twa ku e khomeleni ka vanhu lava pfukaka va ti tirhela tindhawuni tiya lo muya va sasele ta ba ikari hi twa mitiri kuloni chopo ku nga ri khale mixer ku ri e khomeleni etindhawini ti yatele va sasele hi nkarhi lowu nga heteku mbilu ri yandleva mixer u twa nhlohlotelo ka van'wana lava pfukaka va tirhela eka mixo wa siku ra namuntlha wa tiva wa tiva mana n'wina a ni mixisi wa tiva mixer hayi ta ku yini hi le ku fambeni ta va hi karhi endrela ndhawu leti ta le va sasele hi va hi karhi hi twa ku mitiriti kuloni chopa mhlongo kumbe chopa the mc u va a karhi a yi khomeleni etindhawini letiya mixer ya wa tiva hayi pfuka u ti tirhela mitirho ya vulavula vurhonga bya hakeli hi ndlela yona ya aleyo wa tiva no ka ni nga tivi hayi u nga vileli mixer hi ta va hi karhi endrela tindhawu hinkwato sweswo rin'wana ra masiku mi ta swi twa hi ku hawa nongonoko hi wu khome kwinikwini wa tiva ngopfungopfu wa vurhonga bya hakeli loko vanhu va pfukapfuka va mitirhweni lava pfukaka va tirhela laya hi va hi karhi hinani lexi nga ni tsakisa ni mo i ni nga vulavuli ngopfu va mbita tsotsi i vanhu nga ri kulu wa munhu i vanhu kulu wa munhu swa le moholo wa tiva hayi mina ta ku seta ku vulavula ntiyiso mingiseri a va

0: Mandlakazi.
1: Mandlakazi.
0: Bekwani nale ka ngwajai.
1: Bekwani nale ka ngwajai.
0: Ule kae ra shitiji
1: 88.5.
0: Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.

0: Wathi ba rona risimu ne rithi witano kuri imthandazi risimu kahle ra kabza the small namthunzi ukona manonga DJ Maphorisa size ukona ka risimu leriwane umthakati ukona le ka risimu leri ndingari bali na yang but it's done yeah yindlela yona le comment up to me to be said yibila wara yenkombo ne ya ikona kwala ka wara yenkombo wativa nekuri ngete na kuma mtiri kulo ne chapa mhlongo la wativa neku feileni swinene neku tsandzekeni swinene a hela kutwa kuri vapfuka va tirhela njhani ndhawu leti ya tele va sasele mara hambi swi ri tano mixer tshama na pfumela kuri swi ta va swi karhi swi lungalunga hi ndlela yona yaleyo tanilo ku tshembisini mixer kuri hi ta va hi ri swin'we ka nongonoko eka siku ra namuntlha hi mpela a hi fane hi va swin'we mara hambi swi ri tano na le ka siku ra mundzuku hi nga tlhela hi va swin'we hi va hi karhi hi twa ku ri lava vanhu lava pfukaka tirhela va va karhi va ti tirhela njhani hi ndlela yona yaleyo a hi fambi mixer kona kwala ka The Voice of Hope and the Source of Knowledge. Famba kahle mina na wena mixer ishonzo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz FM ka audio streaming www.visionfm.co.za mina bito ni cry mongwe ka singona mansara kuva kuri wena ikhom kwalani mixer ya kuva kuri wena mission wa screen na motho in kombisa ba driver kuni bamandla ni vuyelela swinene ni khesa swinene being said bya n'wina a titaxini wa tiva lexiwa i swi swin'wana swa nkoka ku va mikarhi mpfulelexiyani moya hi ndlela yona yaleyo va yi karhi yi famba swin'we emixini wa siku ra namuntlha ya kwini ba driver ya tsanini ni twa van'wanyana va ku hayi n'wana mansara hi suka hi 88.5 ya helela kahle le ka 101.7 MHz FM kasi hi ndlela leyi khesa swinene ka titaxi leti sukaka ka n'wamitwa ti va ti ka ti ya giyani ri ba mandla ni vuyelela ni nga ri vali na ku hala giyani hi ba mandla hi vuyelela ku va mixele hi 101.7 MHz hi ndlela yona yaleyo kasi mixer mina na vona hi va hi ri ku fambeni sweswi aka nongonoko awara ya vumbirhi ya nongonoko vuri nga byaka hi loko eka 50 minute bila awara ya nkombo ti kona ta maxelo eka mixo wa siku ra namuntlha no ka ni nga tivi
1: kuri hi fika njhani la
0: kumbe a fanele hi vulavule tolo ka noyo phepha so ni ti tshika mixer a na vhele hi tile ku pfuka hi ti tirhela vurhonga byake ya njhani mabisi mara a va nge ni twi ku ri van'wani vanhu bulaku laha patwini mixer hayi loko ni va langutile ni vona yanga ku va koka minenge a na ku vutisa ku sweswilo yini mingoka minenge and va tikuma va karhi va ya ntirhweni kasi hi fika njhani mana mixer un'wana u lovini sweswi u hlekete sick note kasi mara hi fika njhani vhele kwana van'wani va swi tiva ku vele ku tirheni vele ku pfukeni va tirhela ndhawu yo karhi u fanekele a pfula vhengele namuntlha a nge hi loko se va n'wi cacini kasi mara mi njhani mara n'we vanhu ni byeleni mixer mi vula ku siku ra tolo ri minyanyelo leri ra ku a mi teki care nchumu n'we kaa I'm not caring whom. Muna ayabzali na yaku dakwe. That's why logo hikari interview at all. Ibuti si ini. Arez mixe. Tolo nibuti si ini mi nakabang mwenyan kuri. Kansa ase. Miri ini logo miku Johnso amashrein. Vanswa abalanzeri Johnso. Mwemi kemiteka vanswa. Miba isalumu ya. Kelin iso zwini leswi ya leswi tsakisaka hikuva ka masipala va anguri va kova hi ku a hi tirhiri hexe ka mhaka leyi hi tirha na tihosi na tindoni se swi nyika nhlohlotelo swinene me ku ri sweswi ni fanekele ni nandza tihosi na tindoni ni lava ku cheka ku kasi mi tirhisa ku yini a hi ta landza na lava va nyikaka tilayisense hi va vutisa ku kasi nawu lowa u lowu fana phela mi ngisele a ni ri hi nawu thavhele hi nawu yi fanekele yi nga havi kusuhana kereke mara thavhele ta masiku lama ti le kusuhana kereke yi fika njhani ka xiyimo xexo thavhele yi fanekele yi nga havi kusuhana xikolo mara thavhele ta namuntlha ti le kusuhana xikolo a ni byeleni hi fika njhani kwalano i mali hayi tanihi Vision FM mi ngisele ni ku byerile na wena siku leriya ni ku leswiya swa ku We are the voice of hope and the source of knowledge. Me that's for. So funny because tira ming se. Look for me na mene. Nebula me. Nebula mean. Look under a gian. Mean. Mean. Good moon, Akumayan. Akumayan, Akumambut. Oh, yeah, I see. Maracuplantiso. Mean and carrier ming se. Kuba kar ku blame wa bantu hi swile swi mikuma ku voyisiwa ka swona a ni vuli ku vantshwa a va right vantshwa a va right hi ku ya hi leswi mi swi vonisaka swona ya ni yima na n'wehe leswi mi n'we mi swi vonisaka swona i ku mi right because a ni hi leswi n'we mi swi vonisaka swona a ni mi phikizi a ni phiki kwalano because mi va mi kha mi langutisini vutomi bya vantshwa na mahanyelo ya vona masiku hinkwawo mara mi yingiseri hi endla yini hina tanihi vatswari tanihi vaakatiko ku na muntshwa wun'wana a nga ni tsakisa ni xa ku mi swi twini tolo ka no yo purpose muntshwa luya u vulavule swi swin'wana mo yini kandziya mavhengeleni na vuyi a ku hina vantshwa a hi xi rhandzi xikolo kumbe a ku vantshwa va Afrika-Dzonga a va swi rhandzi ku dyondza o u yi vekini and then khensa xikwembu ku na hi muntshwa
2: Alliance in Motion Global. Kwebo ya urekisa dijoleja. Urekisa dijoleja te vyalo ka C24-7 yona itusha kwa la famalweji au papanga vyalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes. Tinokanta kubaba ale mauto au ruruga ama vago. C24-7 gates itualejwa sisi gaune gaune lefansi ngabu para. Dijoleja terena. Iti ilo eka dienyo ale moroko ibile kajinadi kamorako jama kakure. Side effect. Batoka mugabara tango tom makwebo or go ba le mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago kwebo ke ye le ya nona go bapatsa le le kotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le ba ba setse go ba dirile di million matati a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ka moruti ra mathoka go thomaka iri ya bo ra ro mantapama go khumana tshedimoso e tlhakantshe le test ra mathoka go 076 675 1298 WhatsApp e hona go ba pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242. Company yerna e bitswa phela o pilishe e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manga.

0: Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha, meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalani eka kupfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Hi hanya emikarhini yo tika. A ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mikhomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
2: Vision FM. Shivono Imatimba.
3: Vision is power.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Arriba.

0: Watiba mingisere ne, loko uza ushitwa soshi si ngwani leshi ne. Shtivi kura kuna unwanyani, andeka ngwana mansa. Kumbe, andeka nongo noko vronga jake ili kasa aseko. Washitwa mbukwa na mansa rangarikona mbisi. Se, wajwone nyani. Takini, kai watu minete. Ito natunga sala mingisere. Minana wena ili kufambini ne, ikongo ma kase ne. Lika awara, awara ya mando ngari, awara, watiba mbani ito, awara ya nungu. Watiba, shikona shpapilancha sukura na mtu, watiba shpapilancha sukura na mtu, mbili ya mini ubaba. Iso. Mara, amsiri tanu mingisiri. Itave kari tu angulu wangwe. Mweka sasa angula mkuyi. Lo, anisti.
1: Mara.
0: Alright, ai nam tseni nzo totelwa sukura na munthu. Hi va ikari bula mina na nwini and then hi ta va ikari ya ka awara ya vumbiri. Swi kahle ku hi vulavula hi xo ka awara ya vumbiri. Wa tiva. Problem eko problem ya mina mingisere. Ai hi ku naveta kunene. Phela mingisere ne. Hambo swi la kuma awara ya nhungu mara u ta make sure ku ri u humoka u yingisela xiyani moya. Because watiba ni kahle ngopfu. Ni kahle ngopfu. Eso swi ni xoku mingisiri katahle. Pfula ku twa ku katahle n'wana mhansari. Xipapila ni xa sukura na muntlha. I ku xo vulavula hi yini. Ni xoku hi leswi mi la ku swi twaku katahle. Ku hayi n'wana mhansari hi byeni na. Ya ni ta mi byela le ka awara leya vumbirhi. Mara mingisiri no lava ku va mina na n'wina hi bula switsongo eka sukura na muntlha and then ni ta va ni karhi ni ya le ka awara liya ya vunharhu kumbe hi famba swin'we mina na n'wina ana van. Mara lexi na ku xi kombisaka mingisiri na ku va ni karhi ni kombisa n'wina mbaku mi ka mi pfuka mi tirhela ku ri mi va mi karhi mi tekela mitirho ya n'wehe enhlokweni kumbe mi vona nkoka ya mitirho leyi mi va ku mi ka mi ri na yo mingisiri wa Vision FM. Ku vulavula ntiyiso mingisiri vanhu va ku tala namuntlha ne a va yangi mitirhweni hikwalaho ka ti-holidays leti ta ti va ti kha ti ri koho a ka kahle ti-holiday ta ku eku zeni ku ti-holidays hi mhaka ku ni vona vana va xikolo va yinanini va ta swa bayisisa swilo leswi kusukeza hi mpfula va nga yangi xikolweni. Se swi va swi ri kahle swinene mingisiri wa Vision FM ku va mi karhi mi tekela mitirho ya n'wehe enhlokweni. Why ni vula so mi nga ti vutisa ku why n'wana mhansari a tikumaka a vulavula hi ndlela leyi mingisiri ku na vanhu va ku tala a va le ku tekeleni mitirho ya vona enhlokweni namuntlha ku na vanhu va ku tala lava a va yemabyaleni eka siku ra tolo u kuma ku a va swi kotangi ku va va karhi va ya entirhweni. So mina ni ta ku mingiseri wa Vision FM swi va swi ri kahle swinene mingiseri ku vumba mi karhi mi tekela mitirho yaleyi mi nga na yona enhlokweni hi ku wa vona ku vulavula ntiyiso mingiseri. Vanhu va ku tala va le ku yi laveni mitirho sweswi a va le ku swi kumeni ku va va karhi a va swi koti ku va va karhi va ya entirhweni. Se we u va u ka u ri na nkateko wa ku u tikuma u thoriwini kwalaha ka khampani ya leyi ya nga thoriwa ka yona. Se swi va swi ri kahle mingiseri ku va u karhi u hlayisa leswi u va ku karhi u ri na swona. Wa tiva ku ku hlayisa swilo swi na nkoka mingiseri swi fana na loko loko u va u karhi u hola va va karhi va ringeta ku kombisa ku hayi u fanele ku hlayisa mali ku loko u tshika u nghenile swin'wana u kota ku se ni le ntirhweni swi tano mingisiri sweswi a mi nge swi voni wa vona nkoka wa xilo loko wa ha ri na xona a wu voni that's why ku ri na xivulavulelo xin'wana xa ku vhele nkoka wa nyoka u vona loko se yi fambile ku heyi nyoka leyi kumba yi ta ni hetela swikondlwana kumba yi ta ni dayini yi dayini swo xiya swi va ku swi ri karhi swi ri kwalaya wa xi vona ximanga nkoka wa xo u xi vona loko xi fini se loko makondlo ya kha ku karhata u ku ye ximanga lexi yenge xi nga pfanga kumbe ximanga lexi yenge ni nga nyikanga swimanimani hambi mbyana hi yoxe u nga huma sweswi u famba u kuma ku u teke mbyana u nyika munhu un'wanyana se va sala va yiva ka ka wena. Se ku yes mbyana leyi nge ni nga yi nyikanga swimanimani hayi nge sweswi va nga yivangi i nge yi ri koho i nga ku ri yoya ta va yi rindzini se ma swi vona ku na swi swa ku tala mingisiri hi vona nkoka wa swoho loko se swi ta va swi hundzini hi vona nkoka wa swoho loko se swilo swi nga ha ri kona kusuhana na yini ni tsale sweswi swin'wanyana ka status I think tolweni ntelo kono ba ni karini famba mixer ani famba nyana ani ya kule and then famba mine so even then ku tamari tula ya ku tekela swishinwana swinwana hlokweni mara me ani swikongomisa ka vanhu kuri munhu nwana nwana u va ku karu uri na ye nguteke nhlokweni because munhu ya loko unga nguteke nhlokweni kumbe unga ngkhomi kahle swisho abutongweni bya wena o taya o ya bona nkoka wa yese loko a fambini anga hari kona akusona we even na madjam loko ntava ni tshamini ndwini swithe swivuya swilesi even then van karin kombisa maka inwenyana kuri bo bon ku kuna swisunwenyana la butongweni mingse o nga pfumeli swikundloli a ni va ni karhi ni kombisa hi rirhandzu se ku wa vona rirhandzu ri na nkoka ka munhu un'wana na un'wana se munhu un'wana na un'wanyana a ta kusuhi na wena u fanekele u va u karhi u n'wi komba rirhandzu because ku ha a xi kona xi lexi mi se hi nga ta ku hayi leswi a ni nga swi koti ku swi endla ku rhandza munhu no boheka ku va ni karhi ni n'wi rhandza and van'wani va voho sweswi mingisele i ku ku na vanhu van'wanyana mingisele u nga twa hi nga ku a va na value evuton'wini bya wena u kuma ku va na value yin'wana hi kulukumba leyi u nga veki ku yi voneni value yaleyo swi fanele ntirhweni mingisele ku na vanhu van'wanyana va nga tikomba va nga ri na value hikuva wehe tanihi supervisor tanihi boss u va langutini va nga vona va nga ri na value mara a va suki ntirhweni siku leri va nga ta suka hi roho kumbe siku leri a nga ta va tshiki ntirho u ta swi vona mani ku na shortage ndhawu leyi swilo a swa ha fambi hi ku ya hi leswi a swi fambisa hi swona kumbe a swa ha fambi hi ku ya hi order so mingisele ka kahle ku hava munhu loyi a va ku koho vuton'wini bya wena a nga ri na value ko va hi ku hina hi langutele swilo leswikulu ka vanhu ende ku na vanhu van'wanyana evuton'wini bya hina u kuma ku va te xi xin'wana lexitsongo ende hi tsandzeka ku va hi karhi hi xi lemuka na hina xin'wana lexitsongo xa ku a xi nchumu ni mara hi tsandzeka ku va hi karhi hi xi vona xi lexiya then loko va sukile hi ko se hi swi vonaka mani ku va loyi a ri la leswi a swi nga ndleki sweswi leswi le ku ndlekeni hi mhaka loyi se u sukile vuton'wini bya mina so swi tano na n'wina mi va ku mi karhi mi pfuka mi titirhela mingiseri wa Vision FM swi sweswo mi va ku mi kha mi pfuka mi titirhela hi swona mi nga swi tekeli hansi vona ni value ya swona that's why value-wani market wa n'wehe kumbe value-wani xitoko xa xi mi nga na xona a swi khataleki ku hi xitsongo njhani mingiseri wa Vision FM xi nga xi ri xitsongo hi ku ya hi matihlo ya wena mara xi value because xi le ku pfuneni wa swi kota ku va u karhi u tlela u dyini hi mhaka xona wa swi kota ku ndla leswi yena leswi ya swi lavekaka swa n'wana hi mhaka xona that's why ku lova ku a swi kona swi leswi a ni ta vulavula kahle na loko swi ri koho mara tshemba no pfumela ku ka siku ra mundzuku swi ta swi ri koho ku na mingiselo un'wanyana laha a va pfuka va tirhela tolo le ndhawini ti ya ta va sasela i ku va vuyi va kha va ni khumba swinene loko va karhi va interview-iwa va ringeta ku vula mhaka yin'wanyana mingisele ku ri swilo leswi na swi rhandza and wo loko va karhi u langutisini kumbexana loko mina ni va ni karhi ni langutisini laha a ni vona dzimba ni vona swilekerani ni vona na yini na yini sweswiya hi ku ya hi mehe a ni vona hinkwaswi pfuni nchumu mara ku na mhaka yin'wana va nga vaya va kha va yi vulavula mingiseri laya va ku hi ku va ni karhi ni pfuka ni titirhela hi ndlela leyi ni kota ku va ni karhi ni nghenisa na vana va mehe xikolo ende ka ha ri na vana lava va va ku va kha va ya xikolweni i ku mi ta swi vona ku ri swilo leswi swi va ku swi karhi swi va swi ri koho laha vuton'wini bya hina hi fanekele hi va hi karhi hi swi veluwa because loko tsandzeka ku swi veluwa swilo leswiya hi tsandzeka ku swi tekela nhlokweni leswi a switsongo hi nga na swona loko hi tshika swifamba ya hi ta swivona ku hi bayizini swinene avuton'wini so leswi a swi vuya swi ka swi ni dyondzisa na swona ku ro right ku veluwa kumbe ku veluwa swi switsongo leswi ni nga na swona swi na nkoka because swilo leswiya switsongo ni nga na swona swi tisa ku cinca avuton'wini bya mina even though swi nga ta ka swi nga cinci ku cinca swi nga ta ka swi nga tisi ku cinca loko ya mhani ku langutela mi kuma ku ni langutele ku cinca loko ya lokukulu mara swilo leswiya leswitsongo swi nga ko vuton'wini bya mina swi va swi kha swi tisa ku cinca hi kutsongo avuton'wini bya mina so ni dyondza na swoho loko miyingiseri va va va karhi va kumbe lava a va interviewa tona va va va karhi va vulavula ku ri all right ku veluwa swilo avuton'wini leswi va ku swi kha swi ri koho around me swi na nkoka swinene so miyingiseri wa Vision FM hi nga dakwiwi na hi ti-holidays i ku ti nga pfuki ti hi dakwini ti-holidays leti u koho muntshwa sweswi ka siku ra tolo u na bindzu u pfuka a titirhela mara ka siku ra tolo u tikuma a kha a teka mali liya ya xitoko a ya ku nweni ka byala u ta swi vona ku u tsandzeka ku vheluwa leswi switsongo nga na swona sweswi loko u vuya mi ta n'wi vona a nga na mali ya ku ya switoka mazambhala un'wana u xavisa tikota ti-chips yiniyini a nga na yona mali ya ku ya switoka sweswi loko u tshamini namuntlha na mundzuku u ta swi fila no something swi shifting so a hi tekele enhlokweni mabindzu lama hi va ku hi karhiri na wo hi meka sure ku a ku na xi lexi hi hetaku matimba vatswari va mina n'we mi pfuka ku na mpundzu mi pfuka mi famba nkarhi wun'wana swi twisisa ku n'we mavuya na 200 mi nga yi xavisanga a swi fanelanga swi mi heta matimba swisweswo mi fanekele mi pfuka mi ya mahlweni ka kahle a ku mi nhlohlotelo swisweswo ka n'we ku ri a ni xavisanga mindzuku ni ta xavisa a namuntlha ni xavisanga na tola ni xavisanga mara mindzuku ni ta xavisa kumbe loko mi pfuka nampundzu mi byela ku siku ra tolo ri nge fani ri namuntlha mi ni ya ku xaviseni ku tlula namuntlha hambi swo fika swi va wese ka swa tolo sweswo swi nga vi swi karhi swi mi heta matimba hi ndlela leyi timinete tinharhu miyingiseri awara ya nhungu hi leyi nge le ka yona miyingiseri na vanhu va lava mi va ku mi karhi mi hanya na vona va vheluweni tekela munhu un'wana na un'wana nhlokweni loyi around wena swilo leswi swi ta hi pfuna swinene miyingiseri wa vona vanhu va ku tala hi misa point laha ka ku ri vanhu va ku tala va ta vuton'wini bya hina mara hi fika vanhu lavaya hi nga va tekeli nhlokweni kumbe hi fika vanhu lavaya hi va abuse loko munhu ya famba vuton'wini bya wena miyingiseri u ta swi vona ku ku na problem leswi a ni ku khomele swoho ka mixova siku ra namuntlha miyingiseri Afrika-Dzonga yo Afrika-Dzonga way hi ta n'wi vitana kahle hi Friday sweswi ha n'wi vitana yo because hi nga ku Afrika-Dzonga ku na swi swa ku tala hambi swi ri tano miyingiseri na ku nyika tinsimu timbirhi ndzhaka tinsimu leti mina na wena hi ya mahlweni na nongonoko xi kona xipapilani ne ya eka siku ra namuntlha ta va hi karhi hi twa angulo wa n'wina ku n'wina mi angula mi ku yini Benjamin Dube unami una una mina una mina yeso una mina ya Xitsonga hi va kumbexani u fikichere mabongi ya kokoni muhoriri unami una mina yeso una mina

wativa a no kani nga swi tivi switandzhaku wativa swona switandzhaku ne swikona mixer wa Vision FM 0637307890063132018 bana riqingo mixer ba ikari twangulo wa wena ku wena xana u angula o ku yini swikona leswi minga swi endlaku taniva akatiko eka ma business na mayo mabona kuri lama aya vuyiseli vumunhu avanhwini yo ya ya kari ya on kwana kwala mugangeni wa kan'wina 0637307890 mixed beriqingo ni va ri twa wena ku ri wena angula ok no nga ni nga swi tivi ku switandzhaku mara hey ni kombela ku vutisa me kasi why hi faneke hi phovisa hi vanhu lava van va nga tshameki kona la phela switandzhaku leswi u nga mi swi voni n'we ya n'we mi ta yi vulavurisa ngopfu n'we vonani a ni ri hi na ha pfumela ku ma-business lamaya hi ya nga vuyiseleleku vumunhu vanhwini ya va koho alright, ni ta mi nyika xikombiso tanihi mehe n'wana mhandzara ni nga murhangeri sweswi mara vatukulu va mehe ke arets loko pfumeleleni ni nga vuli leswi a na ku vula swin'wana mixer mara se na swi vona ku nga ku senta on se ni pfumeleleni ni nga vuli leswi na ku swi vula ku wena mpfaveka we Afrika-Dzonga yo a hi fambe mixer 0637307890 hi beriqingi va eka ritwa wena ku wena kahlahle u ri yini eka siku leri ra namuntlha mi ri yini hi swona leswiwani wa tiva ma-business lama loko business ri nga vuyiseli munhu vanhwini mixer hayi rona ende tanihi va akatiko hi faneke hi nga yimi na swona swin'wana hi faneke hi va against swona swi leswi mara ingaku hayi hina a hi swi koti 0637307890 i beleni qingo a na swi tiva loko swi fika laka leti mixer ta tikanyana ku va hi angula hayi mi nga vileli ke ni ta va ni karhi ni mi pfuna na ku angula na mina ni va ni karhi ni mi angulela ni va hi va hi karhi hi veka mavonelo na mina tanihi muhaxi ni ku hayi loko tanihi vaakatiko swi ndlisa leswi ni vona ku ri swi nga ha hi pfuna mina mixer ni i problem leyi va ku yi karhi yi ri kona ni ku kahlahle tanihi vaakatiko swi swa ku tala hi vuli nchumu hi swona humi yena a yi na mhaka na swona ho tshika swi ka swi onha generation to generation se a vuyi ende a yi nyana swinene pfumeleleni ka ndiya nyana katsongo la loko ni vuya ni yisa nongonoko amahlweni wa tiva nongonoko swo boha u ya mahlweni na vuya sweswi ne eyi wa tiva swin'wanyana mixer wa tiva leswi ni tlekisa hi swin'wana leswi vonaku lani na vuya mixer na yi vona voice note la moyeni ni ta vuya hi kona sweswiwani nkarhi lowu nga heteku mbilu ya

0: Tiram ana mansara un pochino, eh.
1: Sai se kids nan.
0: Musi me ku ya me le shin su tivisa ku so. Ma binzula maya. Yanam milau. Yanam a pepo. Ba nyiku ini milau ban la ba tirisa ma binzula maya. Ma nta ku loko ma binzula maya ba nga landzelerisi nawo. A ma pfariwi. Hiku xin'wana na xin'wana xi na nawu. A ma pfari ku kota ku loko ku fika nkarhi wa ku vana va xikolo va tsala xikambelo a ma vekeriwi milawu ya pfariwa loko swi tsandza a ya pfariwi leswiya swa ku ya nga ha pfuriwi na siku na rin'we hikuva a ni a va landzeleli nawu and a ni tshembi ku a va vekeriwaka milawu va vekeriwini mara vo tirhisa matimba ya vona se loko swi tsandza hambi miganga wu nga yimi milenge leswaku ndhawu yaleyo yi pfariwa hi swi vonisa sweswo mi mani cause kwala babanani kumu
1: keso swinene laha babanana laha hi le bab city wa tiva hi ta queen mixer khumentlhanu timinete ya kona le ka awara ya ma awara ya nkaye wa tiva wupa pela u kuma ku loko awara ya nkaye se u vule tiawara tin'wana fana na tola ni nga ku awara ya nhungu na nhlekani luwa wa tiva torovela nghena na mpunza torovelanga leswin'wana ende at least hambi ni no awara ya nkombo ni ya ba awara ya nhungu nyana a ni twanga ku i awara yo hetelela nkarhi luwa mara wa tiva naswona ya swi kahle ku hi pfa hi vhakanyana ka noyo purpose ku hi nga ri vani kumbe mhaku ka noyo ya jekiwa ni ayi ku ni votsan'wini a ni ri kumbexani vingzeri wa tiva xikomba xipfuni xi katekisa mixer wa Vision FM onge xikwembu ne xi nga hi pfuna xi endla hi tintswalo ma tiva na sweswin'wana a ni swi kumi la bishop lana bishop
2: xikwa mina
1: mpfukini
2: hi le ku hlayiseke nakana yingisela ni ri va ta wela a va ngheni
1: ma hi valala leti ta simple leti ya bishop loko u za ku khungiwa bishop ma swi tiva ku va na problem ya ku ya angula ku yini
2: valala ku ku nghena ka redi ya swa tlopa a swi lava ku nghenela ku kaneta munhu luyani swi lava ku nghenela nyika mavona se ku na ku va twinga ku loko ku nghene swihi swa nghana na yingisela ku eri yini ta nghena ni n'wi kaneta hi swona
1: ya mi tiyisini
2: se swi lava hi dyondzisana ku ri ku nghena ka rediya i ku nyika mavonelo
1: a hi ku kaneta munhu
2: hi kona se na yimanyana na swi twa maka ma huwelela 6 minutes 7 minutes a ku ngheni munhu
1: leya namuntlha ni swi vonile na mengo hayi ku to nghenela loyi na yaloya
2: yinge ya tika yi olovi
1: i ku va nandzikele hi liya tolo yi va nandzikele ngopfu
2: na leyi ya va yimela mamba ku yi kota ku vuya yi ta va nandzihela mi ta swi tala ku ni huma mina lava yi ta va
1: se a ni ta va ni chayini bishop loko mi ya huma la se no chaya no papa
2: Za fika pe loko mo riya mi ku hayi ku ma na huma na nghena mina mi ta nghenela ku lwa na yena mi nga ngheni nhloko mhaka
1: le mativo mara swa hlopa swi leswi bishop
2: se na mina ni kha ni swi tivaku ku no va mamba yo hetelela va hi yi matlhelo na ku vona ku xiphuphambera i mhani na yima ni ku ni ka ku a ni kona la moyeni
1: kasi mi ri kona
2: na ku vona yi phuphambela ni kuma ku ha ku hava
1: hayi namuntlha bishop mani kumbexani na 101 se yi hume moyeni ku ni ri moyeni hi ku vona leswi ku nga titimerisa swiswona
2: Hayi, ni titimela na ku vona ku kungena vangani ni ndlela ku loko se ni angena vangena vangakani ti mina.
3: Ya.
2: E va ta tiva ku ri no, lexi xi fanele ku xi endleka i ku nghenela ntsena mahungu ya ku khometa ku we i ri yini nhlokomhaka i vona njhani. Eh, ku fana na mina sweswi ni nga rhanga ni yi gahela ni tisa ku mavonelo ya mina. Kumbe nhlokomhaka ni yi vona ku e-e, loko vana va hina vete taniwani. Swi saseke ngopfu. Swi saseke ngopfu ku hi tshama na vona. Loko hi tshame na vona hi vulavurisana na vona vana na vona. Hi va komba swin'wana vubihi bya swilo leswi xavisiwaka. A hi kombeni vana va hina kereke. Kahle kahle loko hi va kombe kereke vana va hina hi ta va hi va papalatise ngopfu makhombo lawa. Hikuva ni loko laha kerekeni ntirho wa vona i ku va hlengeleta va tshama switulwini. I va va byeriwa ta vutomi ku loko va lava ku hanya kahle va fanele va ndlisa ku yini. Se swi kumeka na ku na hina vatswari va kona a hi swi lavi ku komba vanhu tikereke leti nga na nawu. Hi lava swihi swa matlangwani ma vona ku hi yisa vana va hina laha ku nga dyondziweki nchumu. Laha na loko i fini n'wana wa wena nga ta ka nga swi tivi ku mbangi a yi kahle. Hi laha wena i fanele ku n'wi yisa kona. Lava katakataka swilo swilo swo hambanahambana na swilo swo ka swi nga laveki. Hi laha munhu a rhwalaka kona a yisa n'wana kona a nga n'wi yisi ka kereke leyi nga ta fika yi vulavula ku byala byi na vubihi bya ku i nga fa nkarhi na nkarhi. A va ti lavi futhi na tivhese to vulavula hi byala va lava ku vulavula hi tivhese leti ti nga ta ku loko mi vulavula ku he ta kuma movha i ta kuma movha yi nga tirhangi na. Mi ku he ta kuma yindlu i ta kuma yindlu yi nga tirhangi na. Hi leti va lavaku tona ti ta ku aka ku munhu phela munhu ku na kereke ne leyi loko mi fika ka yona yi ta mi byela hi ku biha ka tinyawupe swidzidziharisi mabyala timbangi yi kota ku sukula ehansi na n'wana a dyondzisiwa a ha ri ntsanana.